chinana na munana katondeze mukaga busoka Royal Radio ndi kumoyo mwisuka yo makobo ni mwami Ashirafo abaire we ndonga jamba isino kubanga te aga kutusa kumulio muti aba kagwa abagonzi mwe bali kubanga te mujye kumira ko kuva je bukereere okutukerera la kaseroti ni kano mukagwa iwe wena wena olite kateka okuja kuisinzizo iyo nayo nayo sobolo kubanga tosi nkiza nenda bwa kwendeza olugendo olunje nana kutegeza choli jamba isino kubanga te okola sawa eno choli no kubanga te okolera irala eri iwe wena wena omutegera buli kiseera kyona kyona wamusinzaku wamugulumiza kiba kikulu ino mu bulamu bwo wabanga omutonziriwo igulu n'ensi oja maiso n'okubanga ate omusinza ate bwabanga akugabirire na irala ng'okeire nkyo wasobola okubanga omusaba olina oja maiso wamwebazaaku ti buli lunaku nti olina kubanga omusaba busabe omusaba busabe omusaba busabe omusaba yakuwa bwaba akuwaire olina okubanga ate omwebaza hey, katonda wange nendo okusiima olw'ebirungi bino byosoboire okubanga ate ompa niwaidi mwene katonda byasoboire okubanga akutuusaako mu bulamu bwo bangi babimusabye aye nga munna tebasobola nakubanga ate babifuna akaali bibakolera bukolere ku lisiti y'oliku ku lukalala lw'aba baalijo okubanga ataawa oliku ali lwakuba okaali kutuuka mu kifo kisooka oba namba ibiri mu byona byona byetukola twetaaga obugumiikiriza obulamu obw'ensi nga bunaakutambulira olina okuba omugumiikiriza mu by'okola byona byona olina okuba omugumiikiriza ng'omusaba olina okuba omugumiikiriza ne mukumusinza buli ebintu lw'ojja mu maiso n'okuba ng'obitaamu wasiwasi oyinza olemererwa otuuka ku kigendererwa kyo kye nsobola okukobera oyinza olemererwa okutuuka ku kigendererwa kyo ku ebyo byona byona byeweetaaga mu bulamu obw'ensi tumusabe nga tuyikiriza tumusabe nga tutaamu obugumiikiriza katonda idde atugabirira olwaleero bw'oba nga olina enumba iwe gy'ozimbye eyiyo eyo n'eyiyo lwaki oyo ayaanira kalina nga n'omulimo gw'oli kuti guzimba kalina oli musaba mpa kalina saawa eno tuje mitendera ku mitendera ate nga tuyidukira nti agabirira ate nga tuyidukira nti tatulese ate nga tuyidukira gyatutweire okutuukira irala awo levo gy'oliko olunaku luno olwayo tulijja kuba nga tulingirira ku kigambo kye beeta okwidukira oba obuteerabira kikulu kikulu ino kikulu ino ino ino ino ino ino iwe oli muntu otambula nga weerabira oba oli muntu otambulira mu mbeera ey'obutayidukira kyetujja okuba nga ate tulingirira olunaku luno olwaleero ekyawandiikibwa kyaife kiri mu kuyidukiranga olina omuntu akozeeko obulungi mu bulamu bwo otyama wansi waafumiitiriza wayidukira nti ndi kyendi lwa muntu oyo wali otyeme ku wansi waafumiitiriza nti gundi oyo naye antuusa wano wendi nti mukyala wange oyo yandagaana nga nzira kyendi saawa eno ndina wendi wali otyeme kwawo wayidukira wasooka waafumiitiriza ku bulungi bwa katonda yakutweire okutuusa ku levo gy'oliku nti omwami wange yanendanga bwe nali omwami wange yanendanga bwe nali lwaki mulekawo lwaki nkola ebintu ebitamunoona ebimukyankalanya ebimutabula mukyala wange ono nali nzira kyendina famire yaife yali awo etyo etyo etyo yaleka abalungi abaaliyo yaleka abagaiga abaaliyo abeesente
akuba ati kanende kirongosi ono kanende waisu ono kanende tawe linali mumbera yona yona idukira oidukira akasera ako kemwata andika eh wemwata andikira awo awo mumbere yo ejidukira bulunji tulija kulingirira kuidukira oidukira mukwano gwowe yakuyambira yakwagano zira kyoli mukwano gwo yakufuula ekyo kyoli otuke kiseera waafukamira kumukeeka webaza ku Katonda nti nkwebaza olwagundi ono yambeererawo mu bulamu yali ninze abantu abasinga batwendanga tuzira batwendanga tulina sorry abantu abasinga batwendanga tulina tiba tuendanga tuzira mukwano gw'omutuufu n'oyo mukwano gwakubeererawo mukaseera ako akamaziga akokubula oti amawaidukira ku omuntu oyo mu bulamu bwo nti gundi mazima mukwano gwange weirala tirimu erabira nsaanira okuba naye ekiseera kyona kyona asaina okuba mu bulamu bwange nsaina otambula naye era nsaba Katonda zeena bwe mbanga nfunye nkolengaku ekintu ekiri musanyusa mu bulamu bwe tujja biringiriro nnaku luno olwaleero mukagwa iwe bonawe n'oliwuliza 88 katondezo mukaga Busoga Royal Radio ninza Dan Chilongos era bingi by'olijja okuba ng'ate owulira olunaku luno olwaleero nga bwe nakukola bingi by'olijja ojja mbaye sinaokuba ng'ate owulira omusomo gwaife ekyawandiikibwa kyaife eky'olunaku luno olwaleero musomo gwaife kiri ku kuidukiranga oidukiranga Katonda gy'akutwaire n'ekyokulya wali okizira oidukira bwe mwake bannange ye niiwaani niiwaani oli ekyo ky'oli kandide

0: Zima oyinza okuba ng'olina ebikuluma nga nze Kirongoosi TVD. Oyinza okuba ng'olina byoli ebitamu bingi nga nze mukwano gwo nzira kye ntegeera waire n'ekirala. Moka gw'oli eyo oyinza okuba olina byoli ebitamu Kamal nga ayina abantu b'otenduka nabo mu nnumba tebabitegeera. Niiwe idi obulumi bw'olina. Oidi munsi eno eriyo ebintu ebindi bye tuyida twabitamu nga ye bikuzibuwalira n'owayira omuntu. Bikuzibuwalira n'okuwayira n'eibbawo aye ng'ate weetaaga amagezi okuva gy'ali. Ayo olowooza mu wakuba oti buti kino ndi gyakitandiika ku ntya. Oyo omutonzi w'eigulu y'ensi, omutonzi w'eigulu n'ensi naidye byoli ebitamu. Oyinza okuba oli awo neeba ino muliiseka muliisanuka aye ng'aidde ekyemisana kyewasembyeyo okulya, kyewaliira idde ekyemisana n'essaawa eno ky'olina. Oyinza okuba oli awo oliisanuka niiba ino mwena mwena ekyeigulu tiwafunye. Oyinza okuba oli awo oliisanuka niiba ino mwena mwena nga landiroodi akubinze mu nnumba. Oyinza okuba oli awo oliisanuka niiba ino bonabona ng'omulimu gwawiirewo oba nga guli mu lusuubo. Oyinza okuba oli awo oliisanuka niiba ino bonabona ng'abaana bo tibafunye report. Oyinza okuba oli awo oliisanuka niiba ino bonabona muli mu mboozi erigwa amakerenda aye ng'omwana wo bambi omulese ku kitanda waakuba kanje empiiye. Ayinza n'okuba ali mu nnumba nga needi mutwala mu idwaliro dizirawo ekyokwiza ku tweidi. Oli kwebuuza bwebuuza nkole ntya, ndize ku ki? Wasuze obwire bonabona omutwe guliikuluma, wasuze obwire bonabona omubiri guliikuluma, embeera wena gy'oli itambulira mutwaidi onaagivuunukali. Oyo omutonzi w'eigulu n'ensi byona byona ali ebibona. Aidi mbeera gy'oli ebitamu yona yona bw'eba y'amasanu aligitegeera bulungi, bw'eba ya bulumi aligitegeera bulungi. Naidi ebiruma, naidi obunkenke bw'oliku, naidi okusoomoozebwa kw'oli ebitamu saawa eno, naidi bizinesi y'okutagala bw'eri itagala, oba oliawo kapito sente ditambuza bizinesi dibuze abiidi. Ifo gwaife gwakumuwayira buwayire abiidi. Tuyira bwakumavivi twavunama wakoba Katonda wange niiwe idi bino byendi bitamu, niiwe idi obunkenke buno bwendi kusaawa eno, niiwe idi abalabe bwe bali kunwanisa, niiwe idi amaziga gendiirira emisana n'obwire. Wabula gantaase tusobola kwerabira obuzibu obumbida mu bulamu bwaife n'okwerabira. Tumala twerabira Katonda idda yakubisa mu mbeera enzibu yona yona, watuuka mu mbeera eyeesiimisa, watuuka mu mbeera eyeeyagaza, watuuka mu mbeera eyeisanu. Abaana baasomera ku masomero g'oyenda, ekyemisana waafuna, breakfast waafuna, ekyeigulo waafuna, bambi twerabira. Oyagiire mu maiso n'okuba ng'ate abituwa. Twerabira omuntu oyo asoboire okututaasa. Odi Katonda bw'abanga anaakukolera ekintu abita mu bantu ab'endawulo. Katonda asobola okukutuusaako ekyo ky'omusabanga ng'abita mu mukwano gwo. Mukwano gwo yakikutuusaako nga Katonda gw'abiseemu. Mukwano gwo yakufunira omulimu omulungi. Mukwano gwo yakugaita ku mukyalo omulungi wamuleeta waka. Mukwano gwo yakugaita ku mwami omulungi wamuleeta waka. Katonda akoze ebintu eby'amagero mu bulamu bwaife. Atuwaire emirimu, atuwaire abaana, atuwaire abakyala, atuwaire abaami, atuwaire amaporoti, tuzimbye amayumba, muguze amamotoka. Kwegamba buli kintu iwe kye wamusabanga kyona kyona akikuwaire. Ayo omusiimyeku. Otuuka ekiseera waidukira nti Katonda bino byona byona neeyabikola. Bana tulekera okwerabira. Okuva pulogulaamu eno weetandikiire nkukobye nti tuli kujja kulingirira ku kigambo kwerabira. Okwerabira kutuleeteira obuzibu mu nsi muno. Twerabira nti Katonda aliyo, twerabira nti Katonda naagabirira. Zabuli ey'ensanvu n'omunaana eyogera ku kwerabira, eyogera ku bulungi bwa Katonda. eyogera ku bintu Katonda byakola. Katonda ida yakola ebyamagero. Yakukyukiza obulamu bwo bwona bwona, yakyusa famire yo, weerabira nti Katonda n'abikoze. Obulamu bwaife buno obwensi bwe tutambuliramu, tubaire n'abantu ababugemyeku ab'endawulo. Nenda okubyemu akafaanani era ofumiintirize. We mwatandikira mbaire ndi bikukoba wale nga tulijja mu chachi oba mu njiri ya Karibu endiwa. Nenda otyamu ofumiintirizeemu ku ng'oka ali kwerabira mwami w'oyo gweye mwatandikira. Sawe n'olibo nanga taka akugasa kuba olina omulimu omulungi. Sawe n'olibo nanga tina akusaanire kubanga olina omulimu omulungi. Sawe n'olibo nanga tina akusaanire aye oli kwerabira. Nti tafo yeyo okusoma gy'oli kulembeza ayinza okuba yagigayita kwetafaali. Tubaine abasaada bangi mu bulamu obwensi muno nga baabeede sente dayibwe baasomesa abantu be balowooza nti n'abajja okuba abalungi mu bulamu bwaibwe. Kunkomerera omwana ow'obuwala olumala okusoma yabona nga tokaali gredi ye nga yeerabiire. Okwerabira kireeteire abantu bangi okufuna obuzibu ebitali bya nsambo ndala. Ate mu bulamu obwensi basebo ne banyabo leka nkobere buli muntu aniiga. Ate oba ni Katonda yaniiga. Bayibuli ekyogerako era mu Zabuli nti Katonda yeena yaniiga nga batandiise omudolonga dolonga mu irungu. Oli kufuna nga batandiise nga bamwerabiire. Buti oba Katonda aniiga ng'alibita mu mwana we Yesu Kristo. Ebintu bye yafuula, ebintu bye yatonda, ebintu bye yabawa yabikyusa. Buti maife niife baani abantu ab'oku nsi. Wakere ekyo wabeede sente nkaali kuyima omusomesa abakyala be mulowooza nti mujabafuna. Wasomesa omukyala oyo oba oliawo nga mwingire mu ndagaano. Abazaala omwana ow'obuwala oyo bamaze otegeera nti kirongosi niiwe omwenda. Baakutaako eiteeka ikakali nti olijja amusomesa. Wabeede sente wamusomesa oba kutandikira mu siniya 4 paka ku yunivasite omwana yamaliriza okusoma yakwerabira. Abairugavu tulina ekizibu kirala kyakwerabira mu bulamu obwensi eno gye tutambuliramu. Omuntu avaayo yakukolera ekintu ekirungi. Omuntu yakyusa obulamu bwo. Omuntu yakutoola ku levo ey'okusiiwuuka. Yakutuusa ku levo esaaniire. Yakutuusa ku levo eringikaku. Yakutuusa ku levo eyeegombesa. Kunkomerero wa disappointing omuntu oyo. Kunkomerero ebyo byona byona wabyerabira. Wabonanga mu bulamu bw'oyo tina omuntu gw'osaanira okuba naye. Abakyala bangi bakeera enkyo bafumbirwa abaami baibwe ng'ezira kye balina. Batandikira ku ziiro. Omukyala yaagumizibwanga guma. Ng'omwami n'agumya omukyala guma tuidakola. Guma tuidafuna. Obulamu bwida kukyuka. Tuida kutuuka ku levo esaaniire. Kiri saidi na saidi ng'era. Omukyala yeena bwe yayagandibwa ng'azira kyalina bambi mwagumira walala mwamanena ku yeimwe. Mwatandiika obulamu obwegombesa mu bulumi obw'ekitalo. Esente olwida waka. Kusaidi dombi nga wali wafunye kwa kasente yeerabira. Bino bye mwali mudirembeera donda donda de mwatambuliramu wadeerabira. Bwe kiba kusaidi ya mukyala yatandika okola ebintu ebitagemagana mu maka, omunwa gwafuuka omunwa. Bwe kiba kusaidi kya mwami ni abaami abasinga basaada banange okusingira nga bafunye sente kubayiza mukazi wakubiri. Yabonera irala ng'ono maama w'abaana gwe batandika naye ku ziiro tinambusaanira. Tigwatuukaana okuba naye. Ekyo yakyerabira. Ekigambo kwerabira kibiino mu bulamu obw'ensi eno. Ekigambo kwerabira kibiino mu bulamu obw'ensi eno. Abantu bangi abayambye. Kyova obona omuntu ow'ensi eno abasinga tibakayenda na kuyamba. Mazima ddala ovaayo wayamba omuntu. Omuntu oyo amala yakufuukira ekigenge mu bulamu bwo. Wavaayo wayamba omuntu ng'ezira kyalina. Nga buli lwabo obubi alowooza ku kirongoosi. Kirongoosi kino kiri bubi. Weena waatoola ku katono k'olina wamuwa. Ng'olowooza oti tayida akwerabira. ng'olowooza nti obulamu obwensi bulijjo atambulira walalaawo. Olwaleero bwali nti muntu mulungi ajaba mulungi olwaleero ido niduzi nirule. Olumala okutereeramu n'ava mu mbeera eno ey'amaziga gy'ali itambuliramu. Iwe kirongo singa akwerabira wayagananga niwe gwali kwogeraku, wayagananga niwe gwali kuwayiriza, wayagananga niwe gwali kutambuliza ku munwa gwe buli waja. Okwerabira kibi. Bana tuidukirenga, tuidukirenga abantu abalina ebirungi bye batukoleire mu bulamu. Tudeme kuidukiranga nga tuli bubi. Tudeme kuidukiranga mu mbeera y'amaziga. Tudeme kuidukiranga mu mbeera ya kubona abona. Omuntu ajafuirwa mulimo memane yaidukira nti gundi ne yanamba woka njeyo tomana kabiri bwasobola okunamba nga wamuniza nga wamwerabira wabonanga takalire voyo wabonanga takali gradio tasobola kutambula niwe basabone banyabo oluna kulu nolwalero nga tulingirira ekigambo kuidukira n'obuteerabira. Leko omuntu oyabaire ku mubulamu bwo niwe lubaluna kulala nga alina ekyokulya kye yakuwaaku niwe kabakaali kamuwogo niwe kabakaali kawunga nga kazira kuiva omuntu oyo tamwerabiranga kubanga olunaku olwabeesisaawo obulamu bwo. Tuyida twalumukira ku balinawo saawa eyo olw'okubanga weeno olina weerabira ole. Omuntu ni bw'obanga yakugulira ku bwakamuwogo nga bwe nkukobye nga yakatambulira mu mbeera eyo yakulya bumuwogo lyakulya buwunga nga iwe kayo omuswiseeko eidaala omwidukiranga. Idukira akatono ako ke yakukolera. Idukira akatono ako ke yakukolera. Osobola okubanga ate weeno omutaakuuka itafaali ave kukulya mwogo ida asobola okulyako omuceere. Lwaki tuyanira okuyambaka y'abalinawo bala abaatutaaka omukono gwaife ogw'okukyuka twabeerabira. Ensi eno erimu amaziga, ensi eno eri z'amaziga, omwirugavu ali zayiziga. Wakoba oti obandekere bwakuyamba, obandekere bwakutambula n'abantu bano, obandekere bwa kufula abantu mikwano gyange aye ng'ate tuba tulina okubafuula. Abooluganda ekyawandiikibwa kyaife ky'olunaku olwaleero kivuire mu Zabbuli ey'ensanvu n'omunaana okutandikirira ku lunyiriri olwana n'ebiri olukoba nti beerabira obuyinza bwe era beerabira obuyinza bw'alina bwo. Oyo Katonda alina obuyinza obukukola ekintu kyona kyona. Oyo Katonda alina obuyinza obukwizaayo mu mbeera gye walimu. Meti mubabona abagayiga bangi abantu bangi bamugire maiso n'okuba ng'ate mwesiimisa. Katonda olw'obuyinza bwe bw'alina yabayizaayo wansi. Abantu bangi balina obuyinza ku bantu ku nsi kuno. Nze neewuunya n'abantu abazaanisa abantu abayindawo abandi. Oli kuzaanisa omuntu eyakufuula ky'oli, yakulonda ku kasasiro, yakuwa omulimo, bw'amala okuwa omulimo, yakuwa obuyinza bwona bwona, wabukozesa bubi, watandika omumanirira. Ontegeera? Aye ng'ate gw'oli kumanirira, n'alinawo, n'eyakuwa omulimo, alina obuyinza obukwizaayo era ennuma gye wali mu buli mbeera yona yona. Tuidukirenga tukozesenga embeera ebanga eriwo bulungi. Idukiranga tinze nali nzira kyendi omuzaire yakeera ekyo yakusomesa omuzaire yakeera ekyo yatunda byalina osobola okusoma bwaki ekyo wamwegaana. Omuzaire yasituka okuva waka yaida ku isomero wakoba oti oyo tinazaala oyo mukozi wa waka kubanga aidire mu bidiko. Oide ensonga lwaki ali kwambala bidiko lwakuba iwe lwaki weerabira amangu ago nti oyo ni baba wo ng'okalina kuba akuwa otuuka. Abaana mbasaasira mbasaasira ino
1: Tudeme eriza bazaire baife maziga. Omuzairo yali n'obuyinza obukwizaayo. Kuziro yakoba ati bwali somera mu boarding bwane gaine leka atyame waka gwatandika okulya sida munsi eno waulira jebete ensi waulira chebete okubona abona mubula mu bwensi eno omuzaire muwe kitiibwa kyotamwera biranga lwacho ikiriza baba okubona abona lwacho ikiriza mama okubona abona Nya kulwanirira iwo kufuka choli ne yalwane ino some oje ku university ayinza nokuba yayiwa omubiri iwo kufuna omulimo ogwo gwoliku ayinza okuba yatamu sentede osobola okuba nga atotuukawo sawe eno omwerabire mikwano jojo twalanga ekintu ekikulu omuzaire alibo nabona nibwa kubeisimu nti mwana wange nzira sukari nambako bulina kuwoza nzira sente bulina kuwoza bakali tusasula bulina kuwoza baba nzira mama nzira wata kunebigambo igu imweyo timukola oliku baba oliku mama ogolibu zebibu zebio ne yakuyamba ne yakufula lwacho omuliza amaziga lwacho werabira amangu ago obulomebwe yabitamu iwosobola kubanga totu kakuidale iryo basebo ne banyabo leke wike no yona yona tuidukirenga katonda byagire maiso nokubanga tatu kolera tuidukirenga abantu bokusi byabagire maiso nokubanga teba tukolera tuidukirenga obulomebwe twabitamu abaire katonda na kutusisa kulevu eyo abaire katonda na chusisa obulamu bwo katonda ne yabita mu muntu oyo yava yasobola kubanga atakuyamba omuntu oyo tutamwera biranga omuntu oyo tumugonzenga omuntu oyo tumukulembesenga bobolina idala lyotuse ku mulimo oterabira katonda oterabira muntu gwe yabita mu kutusa ku idala lyoliku tudeme kulembeza bantu bano tubatwale nga bubi abalina emitima egy'okutwala abantu be tubanabo obubi tudeme batwalanga bubi omuntu bwaba yakugulira kwa kagali omuntu bwaba yakugulira kwerindazi omuntu bwaba alina nga yakupakira naku osobola okutuuka kumiru katonda yabita mwoyo osobola okutuuka kuleveyo mwida soma zaburi eyensanvu n'omunana okutandikira kuluniriri olwana neibiri mubone muje mu maiso mwida soma mu maiso eyo mubone ni kubusungu yena katonda bwe yatuukaku yakyusa n'okwenda okulaga abantu ab'ensi Mwirungu eyo ntinka asobola okukyusa ebintu byona byona nali na amaani agakola ekintu kyona kyona bendeza saasire enungi leka ekigambo ky'olunaku luno olwaleero kyongere obabeera mu bye mukola byona byona mu bulamu bwaimwe busobola okuba nga ate bukyuka mudeme kwerabiranga Mukulembezenga abantu abo mubula mubwaimwe. Emiwendo mwidaji funa, empera mwidaji funa okuve wa Katonda kubanga abise mu bantu abo okunsi basobola kubanga ateba kyusobola mubwaimwe. Nga nsibula ndawuliza ku mulala babiri. Oloni nkwendeze sasi enungi bada kubanga obita kuzira musanvu mukaga munana nkaga chinana nkaga na itano zira musanvu mukaga munana nkaga chinana nkaga na itano oba 07 ina mukaga amakumi atano chinana na isatu asatu na isatu mukagwa sobola okubanga ate nkubuliza ku mulala babiri basatu nze sobola okubanga kulekera mama wabato nabiri eridi yaye na program kalera bana omukulu
2: omukulu
1: wanji baba
2: simi okubuliza ku mukulu kirongozi
1: yesebo we bale mukagwa
2: mwami chitiko chandimu enoyo
1: yesebo
2: mwana evigambo nze kufuwa wata andise paka mungu merero
1: yesebo
2: kitofutu ena tuyambi abantu vanji aye otoke itisirewa mwana wako vanji ah kukuyambi

0: tufeyo ino okuba nga baliko la waka atenga tukola nabo. Kale kamala okuba tegeza kwe sabu edi tuse tuweyongereyo.
1: Esawa diritanwe dokuncho webale kukasana
2: Busoga Royal Radio.

0: bangi abazaire twetereze kubanga bana ife bye bali kutukoba na wetpiri kututa iwe nga iwe kiki kye wandibaire ngo okola ondi omukoba yakoba ati abe yebintu bino ebindi baba balimba yebakoba ati awali omugenge tofunira wongalo tuba tulina okubanga tereza butereza. Halo?
1: Halo?
0: Wanji sebo?
1: Halo, jeba nyavo.
0: Kale wena jeba lesebo?
1: Amanya nede oji enze anko mandane natuwa na kuyuletu wako university omwana wanabda hudi kari hudi sikiti.
0: Yes sebo.
1: Tata nyavo wechecho chitufu kubanga basinga obungi nga bazadde.
0: Hmm.
1: Bale kere daba na basi dogu anagamba. Tebagala kugamba kubaana abaana balinga nga be bafuga amaka ate n'enjogera y'abazadde kwegamba nga nawo ogamanga nti oba otambulira bwa mu maka g'abantu byonna byonna byoyogedde byonna byonna kikumi ku kinnaakyo gye biri mu maka oba biri mu maka naye nga kyetaaga bannanga okubuulira wabeerengawo omusomo mu ngeri y'abazadde naye nga be bakyasinza okwonoona abaana mu maka kale tusimi omulamu ogwo nsigedde yankomanda ano omwana anabi Dawidi
0: kalema bulungi amasimu gakaali mangi aye mbe etondera edakyeka neisatu katumala batuusaaku ebirango byaife ate munange tubenga tuyingira mu programu obiwulire ni wiiki yetu idatandikirawo ku nsonga dino abaana bye bali tusuubira mu waka n'emize egindi mingi ndakujja mu maiso n'okubanga tutandikirawo okulambulula tweyongere paka tutayigusa ensonga eno.
2: Yegera kwi
3: kubani faba bongo
2: umaulire
4: gandi hurunji muitanu ni nze omuva bugweri asiri ashrof wa
3: man wesidikira everything comes with a price ife tukuwe reze
5: not this one
3: anti ulempe reze nunji nesonga lwacho tulisa Nife Busoga Royal Radio.
6: Kale nkwaniza mukagwa mulonji yake 10.8 na katonezo mukaga Busoga Royal Radio okula chamane kubango je 10 kwe dachi keri kula webiri kubango tukonesa mukaga ogwama lya geche misana nize shaba ni maganda ikizanso kubanga kutusa kwe birango bino mu bwangu irala tomana munyizo kubamu echenki ze chikugema ku ateranga kisoro kubanga chichusa no bulamu bwo chenta ndi sana cho chivamba na ifaba planet german swali mtedi bali kutegeza anti akasira kanoka ino mukiso kubango sulu kujawe funya sula atenga tina chinde sulu kujawe funani fridge kusente ntontontontono no. Olwo kubante boli kusasula mu kibanda mpola oja kusasula mitwa lake minita njonka olwo sasula edvainwa lwa miezi mukaga ne kitundu osulu kubanga boli wicho obo sasula mitwa lisatu njonka osulu kubanga wetwalira sula eyenda ulina sulu kubanga kuyamba kule minimo jo mungeri nendala boli kuenda fridge dine mpamvu dine grasses dot okubana ku maduke de denda ulo oja kubango sasule mitwalu lijakuwa makumi yana donka ulo sasule ngampola mpola balance paka wana sulu kubango malayo bagani bwe mbali na kalukao kuna msilodi okulirana na igombola kumpi ni supermarket ya Florida hata iganga oja kubango bagana kumpi ni polisi ya CPS ya iganga au kumpi ni dipo ya Coca-Cola mungeri nendala bakutegeza ni pakule telemitu kamala balina batu mpanga zino kuwa mwiwangeri ya Germany hati rengene kwa lila bulunji bakule telemitu matala agenda ulaga solanga kuotaire na matala gana soko kwanga kuyambo kubanga kumagania bintu bulungi ubwe nao bakanti bintu byabwe biri ku guarantee kitegeza nsingobo jira yo wabifuna oja kumaliriza nga ate osubira kubanga bakugemera ku indicate singa kiba kikoze eki kiba kifire ate mungeri nendala basoko kwanga bakuwa wayalingi bakwa yalinga singobo jira wagulayo kati oli kwenda kubanga otegere bisinga osoro kwanga bakubira ku namba y'isimu 0704 ina chinana na ibiri mukaga na 822 0704 ina chinana na ibiri nkagana munana makumi yabiri na ibiri oba 0 musanvu ikumi na mukaga makumi asatu na itanu 0 munana nkobye nti 0 musanvu ikumi na mukaga amakumi atanu 0 amakumi atanu asembi ya munana oba iwe liyo kutiereza ngo likwenda kubanga otaka kumusejo wa kusindika kwa nifani yobone kuchufili jwa ndi nzoba sola oja kubanga oba kubira ku namba ya isimu 0 musanvu itanu ina makumi atanu na mwenda nsambu na itanu kwa yelizo msambu itanu ina atanu na mwenda atanu na ndala msambu na itanu.

0: God boycott yourself.
1: Tibaja wa diga.
0: Biye boycott ndabye nyini. Bina chebe inzo kolebi. Kati wako nze ndunade chivumo gana kumfu machi. Ndunori nanga wena kula.
1: Bavuma buli mundu.
0: Kati zibaga na kumfu machi. Nne tibaja wa diyanga nalia. Mbiya ila mbiya. Mbiya gendo kunda mwemi.
1: Bajofana
0: miningen busy. Bajotoina said sizina. Akado kera kuvu machi. Mbuye chogendo ko.
1: Bajabo ikotinge bivu byote gekanda.
0: Tebajja. Abantu bayina sende zibijamu.
1: Ote kaserena.
0: Tebayina. Kade bayi kuja. Ngoja kalo yigenga target audience yo.
1: Ote kakusera
0: yo taida. Omuntu kwesasira ye chaguranye. Akiriza ganga yaba ganga ne yekweka muri nyalye. Chaguranye kwagalo kuva mu bintu bino. Ngataira bwa bivamu. Tapasura kufuma dati sinosili kanga gocha agulaji. Chiamani nyazali kumachupa.
1: Okay.
0: Nyazali kumachupa na wabu nkekero wabi nubigwa agwa. Tepigaba freedom kakati situ wange ni mwebi ebi yabbe mbizi kuchalo. Ate munaba ni mstuango babi. Teri mtu wali mstuango kataina musango go yakola. Zepimanya sada yakuleta wino wabatu.
1: Mbe mleke.
0: Bino bie njogeda. Babi. Baruta. Baku bobo bazi.
1: Bakwenda kuna gulula.
0: Ebi fubu kabe nebi alibi bama simbi ebili mstroke. Katibi gamba. Tufuna yutu vya chance ba. Ni hati mulimu wa batu wa katibi. Wali ya batu wa gale chuka chuka ya dada wako. Ngo muta ya gale dembe liji. Ngo muta ya gale dagala mudua liyo. Nabu jibali ya bagezi. Kumanga zemba nja gale chuka. Kati zemba nja gale chuka chuka. Nja gale chuka chuka nga weni alemu ye ya gala. O opposition ye ya gala. O WDP ye ya gala. Nga service zo weni alemu. No one upa zifuna.
1: Ulikwenda chuka chuka ezamu wivina vya.
0: Elazi mbanga ze Bobi Wine. Nandi kose statement ne ngamba. Ndi mwina mwina abeni ali mabanyigirizi wa mujje negateko. Sina gwengoba ne bado batisa nokuba we byama. Wali yo musirikale ngampulira kati. Ngalimbuya yandi bada opposition yeba taina watu. Tebaina wero kamingi toni.
1: Ai yako bantu nabamuyamba kuno fulumanga babali bite wantu ngakoba bamuyambye kuti bitawana.
0: Kwagamba mutekao amnesty ojimanyi. Musabe nyatekao amtibuli muyekera jantu kuwe amnesty. Amnesty yamba. Neba nojagira bagambo ya zitume. Chukata baina na byama. Tuina na byiza kuba bega kuti baina mundu. Tebaina strategy yako government bali ya strategy ya TikTok. Omuzinga kwa nupu baguita TikTok na social media.
1: Views.
0: Views. Ha yajikubya ina milioni likes. Kasaba funa views baba babaza kuja kwa msepeni.
1: Ngomyo otia omuzinga
0: emundu ya nupu. Yebye bivubuka. Views yatambude bajoba muvumye. Awo kama Museveni agenze. Museveni. Musi yomo yo Museveni yavako dda. Musi yadala Museveni tabaka. Kuba bagala okumujja ko bagwagwa.
1: Okay.
0: Ze sasa sina basaji abageza bali musirago bakatana. Bale wisi babali mwezo basenyonyi. Banalukola. Nabo kibayitira kuti bayina wako ogera. Kati government vinko mwana omutovu mawaji.
1: Kale. Ndikwenda side twile ku
0: show yoyene. Kakati vinka, vinka njua, stage na matala ne nyambala, ngenda kubita mangu, ngenda kuyasirena. Vinka ya chukubie.
1: Organized by Swangs Avenue.
0: Swangs Avenue umbeba zokola shed nungi.
1: Wow, wow.
0: Mweba ni kuswaza gana vika na gabade kawo gana. Nelidi ya jazi minaweze mwa manyo ya chukola. Neli na lozi ugenda funa abantu. Nina lozi, no nyanku notice. No nyanku weko basiponsa bwe nina lozi. Vamo aga amalo golimu, tegeka show. Shebi jikola sisi kitoko. Webako ni basics. Okujira angobu lunji, okufuna ba sponsor wa lunji, okukola organization ni lunji. Siba na batu wa TikTok kote bagende jikutegekera. Mufemu kaba mpani wa social media. Shuate mboji teka nina lozi siya manchu kachuka yoka ya bantubo na. Na unginebi ya mabingendo kuwa.
1: Nina.
0: Amusho ya namatovu, ebi abademu. Hata ungenda toko la
1: kwenye. Bwetu saze tuze wa namatovu.
0: Jaka nama jeyo murango. Okay. Kakati nina lozi kukubi do muranga ku TV no nyanku. Nze ntege kane ebi adidala.
1: I know.
0: Taso wa kualaba promoter basati watu teka mubajyo. Ati nina dynamics. Kupa nina lozi mkwano guangi ngu mtu. Sisupola. Nze sina kaba. Nze mwusaba antu benja gala kumotima. Benkela nesabila mawangalesa. Kenzo. Bebe kuru. Gravity. Nina lozi.
1: Mumusic.
0: Mumusic. Chameleon.
1: Chameleon. Mkwano gwenu.
0: Mpulia bulu unji. Chameleon ni mwagala nyo. Sagala chituchu na. Ne Bobi Wine yu musavira. Chinyiza ku Bobi Wine. Nti agenda nyo kumanyigaba guangwa basiru. Kwa Bobi Wine yali hapa dekenda milioni muendanga.
1: Manyigaba. Ntusti manyigaba
0: guangwa. Abasiru. Ah, simu ni mkwagwa hata li munupu. Munupu mulimu haba antu wabagezi mbagambi. Babali mwezo. Balubongo ya. Bakatanabo mempagira. Bajoro senyonyi.

0: Kale necho chitimuka gomulunji achembe nigeza kwa kuwa angangutegeza munte kateka otineyo. Kati chituiza muamani uloku banti atisi mumbe ya jetu limu niko mnitu zetu wangalida mubamu ababantu wabenda ulo. Aba sobo iloku banga bakula kwe bintu wabenda ulo. Chiwa chirunji na uliku kule chintu ngoi diyo tiri ya chikula ku. Toba ino na buzibu kuba ngole aliku kule chintu wa ingurusi azira nigo ya vonila ku. Take an example obache ulirise. Chiri ingai we waka. Okuba mfamire nga niwe omwana oli kusoma obosose aye nga balibona bona bintu bya dema baganda babano koti byasobola kutambula bulungi obo kuzenga bababa obagiziza ku bintu bidemi kati yo watekinga risika ku kuti nzente ko chichusa wabawo obuzibu bwa amani bwo bitamu wabawo kwerekereza kwa amani wabawo kusinzira lwensonga n'abantu abandi bwo likudiringa nabo baba TBD process wo botusa wandi. Ate chenda ule chiba okole omwana ayizali wanga baganda bona babasu maba bitamu bona babakoze ekintu ekiba bisemu ono abali kuchikola tigaba maulire olwensonga nti amagezi agatola musose zedachi edenda ulo support ajitola mu bife byachi ebyenda ulo nacho kimfulo wenda ulo era bimwangukira muku kati ekyo tukyuza tulagiza ngula mu bwabulido nakanti iwe choli kwendo okolecho wobanga tichikolebwa kolebwa waka wati chikolebwa kolebwa kuchalo chegeza ntuli nizisiki ya mani yoli kutekinga ote kukole ino uwe nsonga choli kukolecho uli kutawo mbera abandi kiba nabonera ku kati ote kukutawo amagezi agenda ulo okole uluwe ni mawacho operfecting mucho osikiri za abandi weno ufuke nsulo ya amagezi okusulo kuwa ngokwi baida joli bakubuza tina chindi ba kuba atube uboli kwendo okolecho jo wa mwamijindi asobolo kuwa nga kulachi asobolo kuwa nga kugalaga munte kateke yenda uloti neyo kati buli ofranga obotuka kulevo mbuli chokola okuba anti wena oja mukugalaga muntu ote ko kubanga we sinaku era we bazikatonda ti buli omuntu yatuka kuchi ku idale eryo lwakuba anti abantu abandi watuka mu idale eryo abo nanga yatuka ate era amalirizanga tayenda kuba nikyakubira muntu olwensonga lwoza ati amagezi gajamu waku ekitali kitufu ekitali kitufu olwensonga nti bulijjo okuma okubanga oli kugalaga omuntu oba olikobera omuntu ensonga edindi ate iwe amagezi ekibalo kikoba nti gy'okoma okuba nti oli kulagira omuntu okola ekyo ate iwe amagezi gakubyamu emirundi ebiri kwagogoba ira olina kitegeeza niwe twasomeranga nga oba oli mu kibiina mwana mwino oba mwino oba kwete mbere ya tididoida okole muku nambe no discussing niwe oba oba ida mumbere yo kutiriranga tubajigemye bulungi katonde ya kuyamba wajitola bulungi ato osobola kufuke era kafuru ino emirundi okusi ngokubya emirundi ebijjo bayiroli ngoka ali kujja kolecho for example abantu abali myaba amatoke amatoke olina ebigogo bingi bulungi bitaire ku empandu mbitirivu aye olwo kwandirese fish toyenda atena kugaba kutola ku mpandu dino dindi oidando na desi devu ngoku. Echife chokwe tabantu, tina chindi, odite mu, wabatoye nze digaba. Ata iwoloku wanti, uluobu siru, nobu tamana, nobu tategero lusi, chitu fuchobo inakola, okopo ambu ate nja kuonuna. Ati wa maliza ngo lusi, abitoke vyo kupa ngo visimbe vyo kebyo, katunda kwe amba vina, abiteka teka bulu njua tamu, viri, sebi mala, bulichimu. Kati, ojo kumaliza nga, levo jachiri kukolera kukuzalira kwa abana. Bija kumaliza nga atebio na birikuvugania nga birikudonia chokulia. Echiri isa echiri mwasi mchina. Kati oluva ini moro mwa kamlale vili esatu. Oja kumaliza nga ate ulusu kulana na likufa. Enge echiri kulu itachi. Oluku bandi mwawamu e vili isa. Aya ata singa wali mugezi. Wakubo katinze chigogo change chiteka kuwa kwe mpandu hiviri. Chire chivaku chire chiraku chire chiraku. Obu na nga ate chiro chisogo kumalaka seira. Akasera akamala mute kateko tiyenda ulo kati wala gana chikogo nga chiri kwempandu munana mukaga chitegeza tichijia kuwa productive chimala tisobola kukuwa itoke liansa uwe nsonga ndi vino vyona vyone vyona vyone empandu nano ne diriku diriniwe diriku luwani lido kubanga difunede yoko la chichokulia kati kwa kiteka mili kubale vine vikole vya mwaya gana kuliku mpandu ndale hiviri isatu echi njainu ndale hiviri kwa bai obo mazi hukume chikoye ye mpozisele nchile chikulwe kivao chine chiri kuhira jakuhira kudeni chile chito chona chikole chikati ebi nitu bitewe vino kuwanga vikola chivitambla buti wabato idi ojakulo ozoti uluo kuwa antibizia ile ino osanuke elo deme kugavira ba ino obo deme kutolaku ojakumalizanga tv jaku wanga alo jako la losi era matoka gaji okutebwaku tigaja kuwa gachi gama ninga wandibu ilo kula chit osubira kati echo nchirese kuongera kutulaga nti ebintu ebindi ebyetukolanga toteeka kuba selfish toteeka kweyendeza wenka ayenga oteka kubanga oliopeni obanga okola okola ebintu mu mbera yona ngosobozese uwundi yeno okwegera ku mungeri otine iyo kale munteekateeka eno nga amaadi gali kugwa abantu abandi bagezeza okukwanga bali kusimba abandi bakali mu mbera y'ebyuzi n'ekyo okusinziira ku itaka lyaife n'enkola y'ebintu tulowooza nti baandikiriza nti abantu tayo tebayegamu ku okulima mu ngeri y'enteekateeka y'obulime n'eki era abantu bayikiriza era bategeera nti ate saawa yotugwako n'ekyofunamu ekigimusa kikulu ino mu byoli kulima oba mu byolinaokuba ng'okozesa mu ngeri oti neeyo kati challenge oba obuzibu obwida bwayagaanibwa awandi buli kukulonda nsigo ensigo gye tujja okuba nga tukozesa onaagipima otya era onaaba mugumu otya oba kinaavaayo kitya bulungi osobola okuba nga okola ki ogifunamu era edda emikuba nga ekukola bubi awo no wali obuzibu obw'amaani obuzibu obw'amaani buli ku ki buli ku nsigo ensigo eno obuzibu bwida butya tulina embeera yokati nze duma wange gwe ndidye ng'anima wamaliza duma wamulima sizoni nga ina mulala ogwo olikwiramu mulala ogwo izaamu amaliza nga takasobola kwa bulungi oba itaano amaliza nga takavaayo bulungi aye ate kabi challenge oba obuzibu obundi obubaawo kabiri okusinziira ku lipooti n'ebigambo byasobola okuba nga nfuna mu balimi abandi nakoya ati ate batyana okufuna duuma ono muyaka katugeze okutya tuli ku duuma oba ensigo dinempyaka ng'ensonga gye bawa ati ate kabiri sizoni esooka tamera taba mulungi ino kabiri mbwayenda nga oluusi kabiri osimbye oku sizoni esooka deni ey'okubiri meemale yaba mulungi kati awona waliwo obuzibu bwaki bw'amaani mu mbeera ey'okulonda olw'ensonga eri bati okujyayo ati ate yena amaliza nga tameze ate omuntu yamaliza ati nze ndikwenda olegwe ndidye nga nkola ki nkozesa weyabayaba takasobola kuba nga ataku bulungi kutuukana na mutindo era nigwabamenti alikuba nga akola ki atambulirako kati kintu nakikola tutya mu mbeera yokuba nti tulikulingirira nti bwe mba ndijja ku duuma oba bidandali oba maido nagabala ntya nti oba ngaguze aye nga nkaali kujja kusimba naaba ntya shuwa naaba ntya mugumu nti ate ekina kyange kyenteiremu ekiriisa kyenteiremu kyenja okutaamu empeka eno ejja kumera wano wetaagawo obwongo bwendawulo butontono aye nga kijja kutwaliramu kwe wiiki nga ndala kati ng'okaali kulowooza kujja kusimba kino kirikola buli ku kirime oba oli bwa duuma oba oli bwa maido oba oli bwa bidandaali ensigo eno nkusuubira w'oba ogiguze w'oba oguze katugeze duuma omuyaaka kusinziira ku iduuka oba okusinziira ku fakito oba omutwaire dendawulo editunda ensigo dinempyaka twikiriza nti atisi ensigo edo dibaamu okudandawulo bapagezizaaku okutolayo omutindo olw'ensonga nti bitamu purosesi entuufu dajja paka munalo badisatisifayinga okuba nga atisi dituukana n'omutindo awandi okusobola okuba nga ojja ogisimba nga esobola okuba nga ekola bulungi olw'ensonga nti baba badimodernizinze baba badikozeemuku okuba nga diri ku levo esobola okubaako n'ekyendawulo okusinga ku ate duuma waife wa buliido oba ebidanda byaife bya buliido oba amaido gaife aga buliido naye endawulo eriwo kati munteekateeka oti neeno iwe wa duuma kyojja okuba ng'okola ni kino mu mbeera tulikunoonya amagezi lwaki kuba tugira okukizuula nti obanga ojja kusimba wosooka okukolera loosi n'okusimba ebintu byadema kumera kati idukira tuli ku mbeera yakubalabala environment climate yakulwanira buli kimu embeera ey'amaadi supiidi eriwo oteeka kuba nga otambule mu layini ndala singa biba bikulumiza na sente nasobola kuba nga diyigulira singa sizoni ye bekulese kati toli kwenda akola era yona yona mu nsonga oti neeno kyetaagisa kyoteeka kola otya kyojja okuba nga okola mu mbeera oti neeno idukira omaze okulonda ekika ekyensigo ky'onaasimba oba oli wa maido oba oli wa bidandala oba oli wa duuma tusuubira nti omaze okulonda okusalawo wakoti kuluno ndijja kuba nga wano njasimba duuma niweedi ekika kya duuma gwolijja okuba nga osimba ali ku katale okusinziira ku mbeera eriwo niweedi ekika kya duuma gwonaakola ki gwonaasimba oba longe ki oba longe ki niweedi wano ndikuwaku mu mbeera egisobola okuba nga otam because ojja okukola ekintu ng'otegeire otya kuluno duuma oina mugezi akutya nkolera leero kanjeeku yoono ndidyendeeta abantu ab'endawulo wano nga ngera okukwinongola n'okukobera nsonga ki ye lwaki kyandiba ekirungi okukozesa kwensiga empyaka mu mbeera dino mu sizoni dine dine tujyamu era wakozesa ekigimusa wasobola okuba nga ofollowing emitendera wasobola okuba nga tomana wakabaako n'endawulo gyosobola okuba nga ofuna mu kulima tujja kulowooza nti ekirima ekirungi woba osimbye tusuubira nti at least buli ku kikumi kiteeka okuba nga kirina emikisa egy'ebitundu kyenda ku buli kikumi okuba nga kimera nkiramu ekirimu ekirungi ekisobola okukola obulungi omukisa ogwandibairewo omulungi oba
1: wachi osolo kuba chite okuchiringirira kuba tya tourist wasolo kumera oba duma oba maido bachi bisobolo kumera kusinza kunsigo jobo likusimba oba kusinza kuchirime obo kitego kuba mposition mekitego kuba mumbera nga at least kirine mixa chenda ku buli kikumi okubanga kirimera kusinza kumbera yone eberi wongo kisimbie chida chitya era kino tunachikola tutya tujja kuyiya magazi gaifaga magazi maganda uwe nsonga nti wapo mazi wagula domo nuka tugeze kupake tiyo kukuliku osobolo kuli ingirira kuliku testiza uti kupake tiyo kukua boguza wandi kupake tiyo ye ya duma oba ye chimeona kuliku ayo lukua nti yaba ntugulabu gotituwa la muta wana kuwa anga tuli ingirira tutumba kupigambe ebili kuchi ebili kubili miyotu watu koze tuwe karubilize oba tuwe kubilize tuwe ge tuwe nda ino kusuma ni oba tuwe ide kusuma yeto lana solo kuwa anga abi kusumela sumela kwa kuino ongoleku olwe nsonga chija kuku wa gedle inino kuyambo kuwa angufu na uko lachi uko kutandikira mtu yeko tineyo oba ngoliku kozesa esi geriku eriku ehe akafuluma chono kubanga okola nichi tujja kutola echina oja kuwe sadaka guma ti chama anino aye kiba kiri kujja ku saving yi kadona alima olwensonga nti wonato oja kutola echino sime china bulungi mumbera awalu teketeke okuteketeka kubone sigeno esobola kumera ndawe ndi jjo kuba nini kadanga ina sigeno jendi kujokola jendi joksimba nje siganti antakola lo singa mazo te melanta ile mu consent doctor mereki bya mabya de mumira chetu jjokola oja kusime china ofune empeke chikumi de chimera de sigee jobo likujo okulima depending ku chirime kyo jokulima echino chiteketeke bulungi obo jayuliro bachi aye target hiyo ojja kufuna empeke chikumi sayo kya madigali kugwa luvai mara wichi aba amazi okumera chitegeze empeke de chikumi ojja kudibala oluma lo kudimbala ojja kubanga odi odi teka bulungi odi te mchigoye okitegera odi te mchigoye ekino kuga mu kutina chindi obo te mwitaka tina chindi osobola we binaba bikulemi okubala nga bigonata mwitaka wonata mwitaka bijakukulema okubala okumutolayo kutandika mubalanga okumubalanga amazi okumera oja kukozesa ekigoye nga wano abayinika kuduma mchidi bulungi kwa duma mta mali wa mtu lamu vimu wana kutubo na angata andi soko le mite nga chitegeza haba alim position yako lachi emera kati osolo kwa sechi goye chwa tamali watu lai wa mta mchigo ye chino kwa chino gofu wata monsonda wata kukwe bitakataka katono mumbero tine iyo opo ulikutawe mbera ku enale tida unsigenu kulo uzati katimbo ni kandim position yako lachi emera osolo kwa sago na magizi aga soka singa obonanga te ku byote iremu singo obonanga ku mpeke chikumi dote iremu diri wansi wa chinane dimeze oba chinane itano dimeze kitegezo teka obo ilo jata mwensi gwe ibiri mchina obo jata mwensi gwe isasu chatu lwa nsonga nti waliwo mukiso gwensi gwe obutakola chi obutamera tidi wache kutegerekeka ensi gwe wewe jata nga mchina isatu manya ibiri kitegeza nti ahwandi unakutamu isatu lwe nsongo mazo kutegera nti duma gwoli jo kusimba obwe bidandala maido mumbero tine wainzo obutamera waliwo mukiso gwo obutamera so kitegeza oja kubikolango mazo otegera echo kati webango jakola china nga ona musimba okole mpeke chikumi mpeke de chikumi wanabo mazo diteka teko otyo depending ibino bikola kubani milione ne because umutu aja kulima yika anga ibiri chegeza ndi senda ajo tamu ni nji kati obo ote koko la kutesti ene soka okwe teka teka mei mali utuwa wale yensi geno jite ote mwa baku ziosulu kwa anga baku simbira umu teka teka otine iyo kati iwe uja kutamu china uchiko lebulu njo shigazi ye mkwa chitonto ote mu mpeke chikumi mpeke chikumi wanafuno mkisa mpeke da mere disobe chinana na itano kuchikumi chinana na mkaga chuna msambu chenda na itano depending inga diwa dikozi aye kastawa hivyo nenga tiwe waliwe mkisa kuswike chinana na itano kwe yongara mmaiso chitegeza nti ofu ni mkisa ensi geye rimposition esu ulukuba ange kulachi esu ulukuba ange mira kati wa hivyo kavire ku hivyo mazo kuzulu ensi go yangi ndi kongo shua 100% chikumi kuchina chonti at least ensi go jina funie echo kumera tivu zivu jali because dumo na hundi baidawa msiga lanji wa mkola wati aye nga munda mfu awandi ebintu nente katika nengebele yu mutinda awandi teba nanu nji uluwe nsonga antibuli omali mbusiness mwe wanga bamaliza ba satisfying ane bintu bitali kumutindo kati iwe last consumer iwa assemble yakoze sa assemble yomaliza ni woli kulufiram chovo bona buli muchimu buli chintu chinna mutindo mufu iwo koze sa assemble yo ni iwo funa mu obuzi bw'obusinga olwensonga kafira kwiwe ate iwe zawo nakitwala because ni iwo assemble mu stage ne yokoze sa ye chintu chive yana be obalimbi obate tibatuziza mutindo step ndi alitumye ni iwo jawagula wamaliza ngote ebintu ya demo kubanga bikola chi byademo kubanga bimera kati ataka twabanga tufunye buziweza ona complaining eza ona lirira mumbere oti neyo olensonga system awandi etuwebere ate awandi oti wobibona ate era twa byagana awandi omaliza ni woli kola mulosi era ni woli kafire munte katekoti neyo sawani kiba kirungi wete kateka wategere mbere na betya memale wasulu kubanga oja mchoja olensonga tugeze kwino kwendo kwe walalosi lost ye walika but ateri yebindi epida ngo birusubulu kuba kune chokola chi necho kukola mungeri oti neyo kisolo kubanga chikuyamba wajo kutandika choli kutandika ngomaze okutegera ngomaze otegera because omukiso gulina osobolo chikola kati weka lubirize chiwe bisera osobolo kubanga chikola ensonga yo kubiri so ensigenu wabufuni omukisa ngo olina kuko yogoloza nti at least waliwo ali kuba taya abantu bolingire mwiwanga waliwo kitongo kya nalo tichitera kuba ino open market ndio bachi ayensi goda ensi got to be anti ensi goda ndo nedida ku kokata lead teko kubanga dabita kweyo badili ngamu obateko kubanga mu process yo dikola kuba kinachitongo ene kiteka tekensi goda ino kujongera ku mutindo chi okitegera so tusubira anti baso kubanga babita kweyo okusobola okubanga bakireeta kulevu oya ganesi gedindi yatenga katugezee oguze duuma aye nga mulimu n'amabala ate amasige ga lanji aye nga iwe ensigo yansigo ya duuma kuba awandi ensigero didanga nsige da lanji abalimu mukitegeera bulungi bati oyagalanga ate mulimu n'amabale agasi amasige ga lanji buti ebyo bindi kati otandikira ofunira okutya kati woteire du empeka ibiri obe ebiri ngoli kuluzo yaya doma ibale wandi bali gwirewo maliza nga mpeke ndalu sine koze kinemeze tina chindi obanga mutino tikube mulungi atojo kumaliza nga china tikimeze olwenso nga roza anti kusimba duma ayate akandi kali kafu elindi lya libale omaliza nga tokoze echi tibivire bulungi kati mumbero tineyo tuteko kubanga tugule ebintu ku bantu abali satisfied omuntu gweli jogula kwensigo oba woli kujja oba iduka lyo jogula kwensige yona yona oli ne ekirizwa okugana omuntu omubuze ebigemagana ku nsige yayona era omubuze obo likujja kwali ndi kwenda duma soka akulage ku beye nsige diriwo oba akukobere akukuwe ku buli kirungi ekiri kuli ku nsigo twewala ino kwenda okujja ku bintu ebya laisi sometimes ebyo biba ku ino obuzibu kuba ekintu kyonafuna mu buli kunonya ekintu kyonagula era osimbe era nga oidiot nsige we obogize osobola kubanga ne katale mu mbere yokuba nti ujja kumukukungula osobola okubanga ojavuganya kukatale wetugula bino ebintu ebindi ebye mutindo gwa wansi omaliza ate nga kitufu ekifuni batinga ate kukatale eri jona kitunda tijja kuba na katale bulungi bajja kugula bei ya wansi kati ngoka ali kulowoza ebyo wobujja okugula ensigo eno soko olingirira akatale kanaba katya ye nekyo ejo okulima akatale kaliwo ngo otandika wano aya ate nga amaiso go gasitwe gali eri mu mbeera ku nkomezo ya sizoni olikuja kutandika butandika kulima aya tengo lenga iza kunere kunkomeri ya season yobina awera singo maze omufuna onakoloti akatale eya tengo kuba nabi mubwongo mukasera kano byona byona byakoloza kuna kuyiya uwa asubule kubanga okule chokola chi echo kukola awandi ni muzei makada yangu kwa isimu ateka bidii ya gula bintu bya wako yagula bintu bya waku wena mubuza kunze ensigo je wagula tiyali kuuna kuda mwezi yali kukuba kubaku aye idu credo bintu bya parking bya wandi singa chimale myaka ebiri nga onensigo singe mala myaka ebiri nga teri tekoze myaka ebiri kukatale tekoze abyo parking awane maliza nga awoyire ku ateka bya wandi batiba tibenda kutaka ku na ku expire lolo ku bantu balonza ati mtu abajako la losi ekitali kitufu chovubo na waliwo buzibu bw'amaani ku bantu ba parking ebintu bino kati weno teka okuba obuke munkole ye ebintu osobola kubanga otukano mutindo muzie yagula duma tiyamulinga ku anti ndoza yali yalwire kukatale season nga dibisewo kwedigera myaka gibisewo yajiwa si ate mfataiza bichimu ajo kusimba duma demo kumera wade mu kumera ajo ko ati muna tidi nakanda bintu byanga tidi muzibu kunze buzibu ki packet tidi kaliwo adi nkwa antia diri ingire ulunji adi weza chendi kubo na kulikuwe kuandika kunze akoba kuliku kunze kale kubelifa anyo sindike ajoko sindika nge na kudako lachi nga ensi guyari ya wako kusinzira kuibanga wachitegera kati na icho chenga ya ntueko kwe kalubiza kutegere mintu vino tubili inge kutwego kusoma mwa wandi yeto muntu olwe nsonga antia mintu vine vindi olwe naba yabili tabinji ate aba taina kamufu ireku chovu na wofuno mtu ajeni niwoso lukuba ngogule bintu bino abamu ku Nelson ayole yana tika mufira ku nyesi yetu li munsi ya business buli omukubona ngiri yasobola kubanga akola chi yasobola kubanga akolamu okubitawo kati ba bintu bize mu kibalo mumbero tineyo kati omuntu ayali ali ku meyika isatu aguze nsigo ya yika isatu bimaliriza tibi meze okujja kumaliza nga yike namba olingira dumali mwenge yamera ta biko tibi gwerana ile 15 eh binaba biti ebyo ero muntu aba akozatya ainga chidiye mutse achirunja madiga likugwa atere mwe jinsa buli chimtiko banti akagabia de makomero lwo kuba ntikali kasana kati omuntu oyo obona amukobotya ero muntu oyo aba da kwenda era da kwa kubuche chirunji munte kategori ne likisola kubayo olwe songa anti aba akozerose so na bona na boyenga chansonge nsonge no sobulo kubanga tujogera kututegere tweidukanie era tuongere kubanga tutambule wala mu mbere yobufunanzi bwino kati munte kategeke ne yindi waliwe mbera jesu bulo kubanga tulinga ku bino bikole ino kubiduma bidandali soya maido ne bintu byenda bulo tunebyo bikole ino mu mbera yo kubanga tulidafu tulinesi gote tulino kubanga tutegera ne itaka yo tuli mu wano busoga chechi so bulo kola bulungi ochi daba ilo chi dinga te waliwo ensi edikola wano yaba itasobola kukola mu bifo byansuzi nga wanu disobola kukola ya tenga mu bifo byansuzi tibisobola kola yo echo chona cha kutegera olwensi nganti wo batachi waide yo bisera era nga tufunye mukisa ku za bantu bano tosobola kuba ngotegera ebyo eri ensigo nga busoga sub region esobola kukola bulungi era nga nesinga aye nga wojibeda wajitwala ka picholwa wajitwala mu bifo ebiri mwesozi sozi tesobola kuba ngekuwa kati ya byabye na iwoli jo kuba ngokola uli kutwala mu mugu nguo kulimanga business yote ko kuba position yo kutegera era wojo kuba ngogula ensigoti nenu chikuru mutawana go kutegera ngobuza era oyinongole oyogere noyo ali kuiduka kuba nsubira nti abantu abo atisi baba kunyeche bide kwa batontono lwakuba nti ateka challenge eriwo abandire gwafuka mulimo omuntu atole omuntu ataidi huku na ichindi chikumaganga kukulima ya muta muiduka aye nga kuja kutunda iduka lya alija kutunda bintu bigamagana kukulima aja kutunda idagala lya fuwera isubi idagala lya kufuwera ku bilime idagala alija kutunda nsigo ya bilime kwebuza aye nga za kukuna bwongo bulungi alo kuba solo kuba lesente ataso kutegati guno mukebe on afford we imaka wa sente dit rocket kwa sente imaka wa sente dit lo kwa ntye byabitegeere yaba omumbera ateka ni fetu na abalimi twana twajjo kujja rusinga twegemye bwegeme chikwate ndi ndi kujja ndikwenda rocket ndikwenda ndikwenda food ndikwenda ndikwenda wheel master njja kubanga ndo chechi wena waje uje necho chitegeza fena tuliba cham kati ate iwe wobo wenda ole basole kubanga ujire yopo buze ateka bidugo ya gano ole ali mungatabidi amaliza kulimbie ochitegera kati akulimbia je kwanzo tere yakasento tambulo je omaliza iwe ose okoze se kisemba yo omaliza ate niwe oli kafiramu kati mbele tineyo ifo tukafira mwate we niwe kafiramu iwe ogule kisemba yo iwe ogoze kisemba yo okwerwana kuwe kulina okuidira ote ko kuba mu kwa magezi ga bulida go buntu ate toba mu bisino kutuka kuidala lya kuba anti buli kimwe otomera butomere omaliza nga toli kula jana ngozira nakuyamba munte kateko tinenu tunokulinga ensiga njoli nokubanga ogula otego kubanga in position nina solo kubanga kuyamba okubanga ngobo nanga nungi tejja kulwa because season yenu je tuli mwenu amali tugasubira wagati wa mwezi guno gwo munano guli kutambula paka mugwa mwenda aho gasigalanga kakuwa muku kwa katontono kati otego kubanga in position yoku anti ensiga no jomaze by then oda tukira mugwe kimno mulala chinaba chiti in fact amali season tukisubira kuva mu mwezi guno gwa munana paka mugwa 10 no mulala na hiyo range gas ya kusigaraga gwa gwa muku guno gwa munana guli kutambula guide ya gagwa gata nikamgwa msamu gaguli kuwa kwao kati paka mugwa 10 no mulala buti mumbele tineyo iyo wanote kwa kubanga lune chibalo era sigojojo okufuna oteka kubanga limu chibale etia okugeza dumwe egwejo okubanga olima ateka okubanga ali mu mbereta kwa mangu nga akolera ku speed ya wangu lwino akulya ku speed okusobola okubanga asobola ku meetinga ni speed yena ya madi kajoka atigenda kusalanga roide si, amaze okubanga bivamu ali mu mbere ya kweteka teka kubanga jakola chi kubanga jamu kukala kati mungali singo naba ojire kunsigega yala ata amadi gaja kutoka kisera gaweyo atenga mukuwayo nga ato huduma wali kwenda kubanga akola chi arekera aja kumaliza timuli ku meetinga bulungi na standard ero malizo jakola losi kati mungeri otine yu, ote kubanga, ofu nensi go, ngesobulo kubanga kulumutuwa wagati wachi, ena kuchenda, kuchikumi na ikumi. Kati tupale ndia jamia zi nge satu. Ojita gerechi ntuwecho. Emia zi satu, nechi tundu, wagati yao. Wabango bivirimu. Kati wabanga wasimba mguamuna na guangu wakatandika. Tukupala ndia guamuna na guamu endo guwa ikumi, mguwa ikumi na umulala. Ihobo uri kuja kubivamo. Buru onjino, okusinza kusupidi jawako zesa. Oba bali kusimba mugoye gwo munana guno wetu mfumire gwo ikino mulalo kandi kwinga December abaka sana kaida kati wena obo likubivamu obo likuja mumbere yakubanga okola chi osusa chitegeza mti mumbere eno wetu ali miranga oba dumo mundi ali kusaya gwo so kubanga olinga ku wali otego kubanga dumo ali muna kuchenda kuchikumi na ikumi gwo lijo kubanga osimba chitegeza nti omwezi omulala guno ni weeks dine isatu oba ngomazo kubivamu oba nsonga ati amadi ga kubala bubale singa lusona dumona gayalo bawe no lugayalo kusimba ojo kutuka mu January ayenge oba mu December wagati ngate duma yewo oli kwenda tere ku amadi ga nabagazira bulunji ateo zya busobizi naso akubanga okola cho yowirira mungeri otine yo ajja kumaliza ngali kubeko bali kuingira mu January akasa nakali kwida aya atenga iwo oli kola chi mboli kwenda abeke to mufune bulunji okusinzira oli kwaga kusinzira ku environment yefe yebusoga wano nembere yo bwire abandi bichuka mukusinzira kumbere yobwire aye wane wife kitiyo kiteko kwanga chikola chi kitambula kusinzira kubibalu nenge joso kwanga okola mu bibintu atakati bwo bali kubidandali bwo bali kubidandali oteko kubanga echi danda choli kujyo kusimba kiteko kubanga chiri mu position yoku anti ena kunkaga ku nsanvu na itano kiteko kubanga chiri mu mbera ese olu kubanga chiri kukungulwa kitegeza anti jinemia ziyebiri nena ku ikumi na itano Yesi gudiriyo. Chububu nakaya nti wabato fei toye nda kubu uzako lacho mali zango jako la losi. Ule nsunga, this is the business. Kioli kujama business, jiwe visi erero tegere choko lachi. E choko, weka rubidi zobuze. Okubu uzati kutila kuwa kwa senti. Gana magezi. Ati joko mugaba magezi weno fuka kafulu. Ati katonda kukolobulu unji. Kati, wepida nami mpiyo joko kuwa, tusubile kuwa nti, teko kuwa angamuna kumkaga, kumusambu na itano. Obe chinana kali. Ngawe na uvao. Chitegeza nti ya madi wa gechanga kasewa ya mesoka yu kumulika bichi. Ah, omali zango liko lachi. Oliku vita umombera enunji. Kati ate kwa kuma ido wena. Ote kwa kuma goli position ya. Ate wena kabili nga goli kusimba. Gali kutani kia muna kuchinana na itano. Ena kuchinana na itano wabachenda. Paka kuna kuchikumi. Chitegeza nti kwa wena olimu miezi satu satu. Nga gavayo. Ule nsanga singo gayala. Mumbela nti bintu bitambuye bulunje. Jaku tuke chisera nga te. Gwega tukira. Nga amadi gona gagwire. Nga te amadi tiga kagwa. Nga chetagira kabiro geme kapago sime. Mumbela yoku simo jako la losi. Wachite gere chintu echo. So. Ote kakubao. Nga chintu olikuli ingira buli ingirire. Mungeri yenda ulo. Ensi gaye neru wao kutaku. Jaku malizanga. Eriku kosebwa nembere ya seasoni. Kati omali kuba ebete ko kutukira mu kisera kire atenga ebwetukira olwedde akasana kawaka maze okola chi okubanga kairaku wamalizango likola losi oteko kubanga ofune chirime ensigenu njena so kubanga kuyamba okubanga eta ku kwa at least ove mu mbera kusinzia ku kibalo kyo bulina kyo kitukirire atenga so okugumira obulu waire na mbere yakasana neche bibu kange so okubigumira ensigo diliyo oso okubanga ojja matunda ga ensigo dino wanonya Eriye nsigo nga atisi yesobulo kugumira Uembele yobulwe ire Yebi uka uka binu nga atisi chisigala chiriwo Okugeza katugeze wa baduma Nga sobulo kugumira mungu kuka amewamu Mchite gira mbele Nga mungu mkuyo Ebi uka bija sigala bili yae nga sigala nga alichi Aligo Uweva bidandali Nga sobulo kuwa zisanti tu Waliwe bulwe unabu geme bidandali Yobu kumizi Wamaliza nga jiri kukolo obuse Waliwe nsigonga chobulo kugumira bintu wetu nebiyo Yote kukwa nge gumira blight weight Nge sobulo kukwa nge mgumira bulonji Mumbero tineyo nga kutere ebintu ebyenda ulukale basebe ni manyabe dachi kadiringe dimpwe ireku ato esobo kwa ngatambula ikankulize kujoli wete stresutia seasoni olikuchi era abirijia kutambula bitia era seasoni yayawa wakolotia uja kubango bita kuziro musamfu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itanu ziro musamfu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itanu oba ziro musamfu ina mkaga ama kumiatanu chinana na isatu ama kumiasatu na isatu nsobolo kubanga nkuulizaku olugo tuogere mku mpola mpola tubone ebintu yebina sobolo kubanga bitambula mumbera eyobufunanizibwa kale kati mumbera tineyo ndina uko mukisa na uko mukisa kuba saa ya uteko kubanga tweyamba fena fena oli yengo nicho sobolo okola mungiri kisatobo wa uliwo mukisodi ni guno twa sobolo kubanga tukutolawo kuba tuna tuna tuenda sobolo kubanga tuzimba busoga ate iranga tukola ebintu binasobolo kubanga byongera ya maka gaife ni family day fenga kota ile na iwanga lyaife mu maiso sobolo kubanga tambulirawo wena okubodya line songola chi wandiuliza chi wandiuliza radio kati iwe ndi kwenda yoku muvubuka iwolie ngolie yunga oli wansi wa miaka 25

Ok kale kuchinana na mnana katoneze mkagabiso garayo fama mkagomlu nja uliriza kuredio mwibali kubanga temlio nga mulitu uliriza mbitu ndubienda ulo eda chika wala ikumina isatu actually ikumina ndala game subolo kubanga tetandika edanga tulijia kubanga tetu wawa game ya Manchester City nga basambe club enu ya Bournemouth omupira guliku Etihad Stadium uluna kuluno ululu walero ni sase bitone Republican nongiru kubanga te kutegeza na komanti subolo kubanga te oniga style mwenda msambu star zero hash subolo kubanga te ofuna betting tips ni bakugwa balunje aba boom sports tips ensonga dongera okubanga atedi tambula iwenga bwe wadibala ebintu byongera okubanga bitambula nga we wabibala quick miliene game eja kubanga atetandika tenga waliwo ni game ya Brighton basambe club ya Aston Villa then akusa wadi ja kubai 12 ne chitundo game wagati wa club ya Liverpool ni Newcastle erija kubanga teyona enjira wao ensonga ditambule bulunji Man City baida mundiba nge club ya Arsenal ya kaba kubamu community shield egodali 3-0 Mkago mlonja uleleza nga batandika. Ebi seiranga bazira Pep Guardiola. Mkago mlonja uleleza. Ebi ntu ya yungile kubanga atebi yononeka. Etimu ene ya Manchete. Biasuburu kubanga atebi uzingo mkulu Gwebeta Rodrigo Cascante. Ngaja kutimu ya Barcelona. Katimperano Enzo Maresca. Ngalino mulimo gu kubanga atebi abutelefo. Ageza kukubanga gedinga club eno ya Manchester City. Chikopo echali jenu bageze kukubanga atebi bachu wangula. Omulimu waire munene. Okufo bufe. Mkago mlonja uleleza. Ali ready obranga te baida mu game wenu still ngabalina advantage nti msizo nick minute ni December iyo ebipira 14 basubira kubanga te majuwangu la kitegeza ndi baluzi ze game ndala yonka mukago malonja oleleza ali kuchinana na mnana katoneze mkagabu soga Royal FM obranga te still Manchester City basubira kubanga te baida wano nga emipira 18 ejisembiye iyo basubire mu mpira mulala gonka ngabale waka erange club ya Tottenham ne ya Simba yokubanga te eba kubo mpira angabali waka mu campaign eyawa mukago malonja oleleza ali ku radio kuva watiba iranga mukusura kati mperano e club ene ya Bournemouth iyo waberu encho chuka edisobira okubanga te divawe da kolebwa ku timu eno eranga kudimu kuno no mutendesi agwebeta Andoni Ilayola okubanga atatambula mya jack team ya Liverpool ka this time round atule mtu tulino mutendesi gwebeta Marco Rose amkago mlonjo oleleza ali ku radio katimpirano ali ku timu ya Bournemouth abasobola okubanga te ba securinga Ayolpen football omulundi ogusokerera mu byafayo bya club eno oluvanyuma okubanga te bamalira mu kifo ekyomukaga katimperano omukulona alina okubanga pikingira Ilayola oyasobola okubanga te akoma eranga mukasera kano Bournemouth bali unbeaten mu mipira 18 gibasembe okubanga te basamba ngera balina mu wins 8 draws 10 wabula te balina yugi test okubanga te tutegera credentials edo musomesono agwebe Marco Rose no mutendesi awo kutano okubanga atebu televu atandika ne club eno ya Manchester City nga ateba likwawe ku Etihad yao mu Premier League eranga ate atibatandise bintu birunji actually tibibaire birunji Bournemouth eno ngeja ku Etihad yao mukago mulunja uleleza ali ku radio kubanga bakasulira we mipire 3 bajama sino kubanga ateba kolerao draw ndala na mbirira mukago mulunja uleleza ali ku radio wabakolingirire Manchester City basubira okubanga te bagobe mipira juna juna omwenda je basambye nga bali waka eja Premier League nga basambye club ene ya Bournemouth atengera batebere mu egolo isatu nokweyongerayo eranga mu mipira do mwenda mulimu mu victories omunana actually goals is replaced mu victory am victories omunana mu mipira omwenda je basubira okubanga te bagoba ebintu ate nga biri kubanga bitambula Manchester City basubira okubanga balemererwa okuteba mu mipira gwawe just mulala gwonka mu mipira makumi abiri no musanvu je basambye nga giri competitive Manchester City baba ne jazi abana abasembyeyo bona basubira okubanga te bagoba emipira jabwe ejisoka eja Premier League ngabali in charge etimu ene ya Bournemouth basubira okubanga te bagoba emipira jabwe ebirijonka mu mipira omwenda je basubira okubanga te basamba ngaja opener bakoze draws isatu basule emipira na Bournemouth basubira okubanga te abutelevu actually basubira okubanga te baba bakuna mu timu zida subira okubanga te di kuba shots on target mu Premier League ezizo ne yawa basubira okubanga te bakuba shots dali 17-8 ebintu atenga byatambula kolingirire omusamigebeta Erling Haaland asobola okubanga tebe goals 22 mu mipira 14 eja Premier League ajasembe okubanga te abuterevu asamba mu mwezi ogwo 8 nga samba mwezi ogwo 8 kati mpirano eina kwedo 85 edisembe eyo do dasobola okubanga te dida nga
after nga tutu tumaze edachi kenkaga obo chitegera e goals eina kwe deitano edisembieyo dat deyateba didie nga tumaliriza edachi kenkaga katikuvua okwe yongenayo ebintu watenga webili waliyo musami gubeta Ryan yasobola kuba nga atakube goals itano edaleji nga yake gaita kutimu ya Bournemouth mu Januari mkago mulungi aulirisa ali ku radio wabula nga tedona dona dali da mu kitundu cha kubiri etimu ya Manchester City tibali ja kuba na musambi gobeta Jeremy Adoku asonga te Bournemouth omusambi gobeta Eli Junior Kruppi erango nono yasobola kuba nga taba settinga season iwe ile webali nga bali kulwana ile chikopo ne club ya Arsenal ono yasobola kuba nga te bintu abiono nayo nono na kulwalera zirao mkago malonja uliriza ali kuchinana na mnana akatoneze omukaga Abusoga Royal FM ndije kuba nga te nkuwa lineups osobola kuba nga te otegera bano bombi basobira kuba nga te baleta bani wabula nga te ni Aston Villa ayona erija kuba nga te echalira e club ya Brighton oluna kuluno oluwalero Brighton basobira kuba nga te begobera mipira jabwe okuva basimba kuba nga te basoma 2020-21 basobira kuba nga te bagobe mipira ena bakola draw ndala eranga ni longest run yabwe Elian Beaten okuva mu 19 nsanvu manager Fabian Hazela aida kuba nga te abakino kuba nga te ayongera yo record yabwe mukago mulunja oliriza ali ku radio wabula nga te ali je kulwana nuluna kulwalero kwewala third sweet defeat because emipira jabwe esatu actually ebile jasembayo basobola kuba nga te bajimu niga season weyali nga ejama sono kuba nga ewunzika atenga bajimu kubanga ta nga tayanukuire nga tayanukuire ebintu wate ngabwe yali mukago mulunja oliriza ali ku radio basobola kuba nga tebali kula musambi agobeta Jan Paul Vanek bale kula Dani Welbeck oyo Welbeck yaja ku Chelsea I think imminently omusambi gobeta Kats Baleba alija kuba nga te atambula mu yegaite ako timu Air Man United ensonga tenga bwe datambula mukago mulunja oliriza ali ku radio Aston Villa by damu pia ni jolona kuruwalero after achieving echifu chokuna echomulundi ogwo kubiri mumia musizonzi A2 eranga basu wala nukubanga wangula Europa League eyo yasu wala nukubanga teba visao direct mpaka mwe Champions League mkago mulunja uliriza ali kuchinana na mnana akatoneze omukaga Busoga Royal FM katimpirano klabu ya Manchester City bale sejiji Donnarumma bale tabudu kaderi kusanovo alikusamba mwibiri basambisa Josko Vadio mnamba isatueno Ruben Diaz el Capitano na umusambigwe tamaka gwehi na bali kubanga teba samba musenta bakao wakati waliwo Elliot Anderson wabao ni Rico Lewis na basoba ili kubanga batandika uluna kulu na uluwaleru Nico Oreire bonajali ya rabbi bonajali aliwa na alikuno nereza Erling Brutalandi Phil Foden alibi tembali Semenyo yabi tembali Erling Brutalandi na alikubanga tebete levaku bechoto katimpirane club eno ya Bournemouth bale se George Petrovic bale ta Adam Smith ni captain wawe bale ta Adrian Traffet Traffet ya kubeisa tu habari kuno niyaba namba isa tubalu wachiti mumubona James Hill alikusamba honi Antonio Silva ono new signing ya virili wansi mu Portugal mu Sporting CP wagati waliu Alex Scott ni Lewis Cook asonga te embali rio Ryan side yonu yaba yumaka Stavenia wanu waliu Justin Kluivert alikuno nereza Evan Ilisoni mwaka gomelu njaudereza aliku radio wabutebe umasami gobeta Giginamo Luli alikukatebe Ryan Aitinuli Vita Reis alikubangate yena abaku Methus Nunezi Mateo Kovacic, Ryan Achaki, Nico Gonzalez, Umar Marmosh, Nijaka Grealish. Esaidi eno, ilio msamigo yita Will Dancy, Bafone Diakite, Juani Lu Sanchez, Ataida Adamzi, Alexi Toth, David Burke, Benny Dock. No msamigo yita Daniel Jebison, ni Alvaro Rodriguez. Enso ngate nga bedidi. Esaidi eno, ea Aston Villa, basoba ilokuba ngate, baleta Bati Vabrugen. Alimuchitogo cha Brighton, Mats Weifa, Lewis Dunk. Alikusambe saidi enu waluo Beskoglu na no msami gobe Tavuskovu yafa kutimi ya Tottenham. Songa tu wagati waluo msami gobe Tapasco Gross ni Yasin Ayali. Emba lirio Diego Gomez ni Maxim Di Kaipa nga Jack and Shilwood alikubanga ta gobe lida Jogini Uruta. Songa ti klabe ya Sonvia balese Marco Bizot. Basambi so msami gubeta Ian Madsen Mwisa tu Matkash alikusamba wanungamu ibili Victorian Roff ni Pau Torres na bali kusamba wanu msenta back Songa te msami gubeta Bubaka Kamara alikusamba wanu Rose Buckley Embale rio msami

0: kale kuchina na nomuna na katonezo muka gabu soga Royal Radio nkwani lizako muna angauli tuliza ngosiza bitu nebienda ulo chona chona choli kola nechikasa nze kubangate chirunje dachi kamusavu ne dake gana esa wa esa tu edobu ile wabonu na kolu alero unakolunji unakulu asande ena kwedo mwezi abiri na isatu mwezi gwa munana umwaka gwa ibiri amakumi abiri na mukaga joliko na yalata chabazinga munangiri sobo ilokuba ngatetuka mulirwa sande program nsonga kunsonga isatu paka mukaga tuotere ile na tulikuongera okuwaya nokutegera ebyo bichi biene biene bili kusobo ilokuba ngate bijamu maiso mwiwanga zaidi mugabi ntere ile munange ndi munagwana funta ndi wana nkongolo Mvamu district ya Luuka, haigombola nerea ikumbia omuluka gwana gaka echalo bugonza. Tuidye nensonga ninji wabula nendo kusima mwena mwena mlina omulituiza msaza vitu ndevyenda ulocha jinze kasimu oguze manda. Olimu motoka yoli kutambula ngo tunulisa ya chabazinga choli kolane chikasi nze kubangate chirunji ino nga jenko meiza. Abali nebizuwe bienda ulobimu funia over the weekend munange chendi saba muangero kubangate mwegema omuka makatondo yo ida kuangero kubangate abakola obulungi ino obutali butono. Abali nwa masano gemu tuse kuna kolo alero weongero ukeba zomu kama katonda mwabachiku kole ile blichimu chongero kubangate chikutambulira bulungi na studios nsomo ero kubanga atenterera ndina bageni baife abenda ule ino twidata amulirala subira nabo mu maisao mundi na bageni baife chira mu basomo ero kubanga ate baterera radio bali ku bali kuliriza ndino baka parliament kuva ku mwisaze eri abuna eri yobufandu ba bishop Ecole ali ku twida solo kubanga ate tubugemagania ali mukutambula but ebya busogaro yo byaja digital Eida solo kubanga ate ebido bye abituusa. Waza na kuwa mbu atate. Gerize ntandika bagene fasoki watu la museku. Nange tusobolo kubanga tutandikira. Kantandikira kwa commissioner. Asoka atolewe kubanga salamu. Matu wate gere nti olimu.
1: Kale sebo moderator. Anenda kubanga nsima omukisero gutuwele iwa. Okuida kuredu ya ifechina anumuna katolizo muka gabo soga royo. Tube inga tuongero kugira kunaba ntube ife kwa gawali tuulirisa. Menda kubanga namsa kumena mwena abali kuredi eno. Mikwano jaife mwena abali tuulirisa. Ntipana ife kodeyo. Mwe vale jemu tusisa kuengalo. Abali nebizuwe vye nsambe na vye mlibi tamu. Tuenda kuba sasira. Atena nukuba gumia. Kuba kwa ndipana angetugume. Aba vidiru wako abantu baiwe. Tuwa vwa muka makatonda. Atena itu ino kuira. Nenda kubanga ando za yoza abo. Abantu abenda ulomuli na makula gemu tuseku. Aba baide mumbaga edenda ulo nuruwa lero nilio gembe ile mikwano jaife aba baide mumbaga ido tuwa baide kukanisa jaife ya sebo mai mikwano jaife nga mwini fundraising mwena tuenda kuba yoza buli aba ina makula gemto seku ntimu yoge kubanga katonda na teka imu aba ina balwa ile tuungera kuba sabire ntipana katonda yungera kuba niga kubanga no mwida ndabi asinga akensu iso nenda kula msa kwa bantu be kamuli district ye kamuli yuneno kutuwaliza walala. Eino kamuli municipality wempelekeza.
0: Yes, sir.
1: Nenda kula msa kwa bantu wa municipality. Na dala meya wechi bugecho mwani bainango Fred. Ni timu yomwena mwena nenda kuwa la msa kundipana ange mwebale kubanga mtembeta. Kamuli municipality. Angali msechulite tiinza kudema kuyo kusima kubana ange betu kola nabo. Betu kwa sagana nabe milimo ja security kutuwaliza walala. Nendo kusima wala DC's office ekamuli ekulembira omukyala mukwano gwa Saidi Rose Bironji.
0: Yes.
1: Nenda kubanga ambasima nende muliku ulirisa mugwe muti muliku. Nenda kubanga ambasima ba commissioner mwena ansime diso waife mwaibu Kenya bus ne team yoyo nayo yaba gisopaka kuba pisos dema kuba sima ole mirimo je muliko le minoji DPC mwaibu Garura Henry ne team yo wena nenda kuwa sima ule milimo polisi jeri kole mirunji Uganda prisons mwena dema kuwa sima RPC wa Soga North mwena nenda kuwa sima dental security team ule milimo mirunji jemuli kola asobu mwami zaidi yoku wechifuanie mufunze kamuli eri bulungi security wise tuzida ino security threat damani wairenga ebikali mu ku butontono obulikulumira timubulamu ebyo obwibi bwa boda boda bukali bukali mu bukeri senkuli aye buliwemba ku muzindano nkubiriza mikono gifa bavuga boda ndibanange tukomye okuvuga boda boda obwire ino era omuntu obanga twidi bolivu gatwidinga na itekonomi eriwo aye obanga tuli kutegera go olivu gabukalamu atakutwala wala ino twaba no obwibi bwe bisolo ngabantu bakada zwadazibwa na dalabali mu program ya PDM baba ngebintu ebali kola ente anobwibi bwebili me nge mwani
0: yesebo
1: bikali bilimo bikada z'abantu baife ayi tondaba kubandi buli omwa yongera kuba vigrant buli omuba kawerinde nga obato ina chobo inete myako abo buyinza tusobola kuba nga tukwasaga n'ensonga edo kubanga police tesobola kuba buli kuchalo abaisirikali tebasobola kuba buli kufamu ya muntu aye mwene ni wotandikirwa ko byokwerinda meni twabiyongera ku bantu abandi
0: okay.
1: So nenda kubanga mbasima mwena mwena ali bala musako atoti wundi ninze musebe ninze Michael the assistant resident district commissioner Kamuli RDC akolanga asinzira mu Kamuli municipality basaba ndi mubeku tidyo kubanga tukubagana ebidubo kulwa busoga obulungi ne kulwa Uganda eno jo kutwaliza walala sebo ngana nsime okay. Banange bendi ko namba ko tinini bishop mkwano gwange omuna bunya east bishop ekolo nenda kumusima ongoyo tajja kuba online
0: aliko
1: atenga ni mkwano gwange na im studios yena nenda kumusima ntikatonda tuongera tele mwe kisasobola kuba ngatukola program ena abanga abantu abali tulisa bako bantu ne itafali tugaisa kuchi ntero ko babantu ntiko twida ku radio wano tirwa kuba ni foto singa kuba bagezi ayiro akubandiro ni foto werebo mukisa
0: yesebo
1: okwida tubenga tukubagania bidubo nga weno weno lyeyo olundiro wali webwa echanya weno ide tu tutabanga ni bidubo
0: nkali toyaza commissioner karusoke tuije ko wa bishop bishop lamusa ku bantu lamusa ku abasoga nabe mayuge bali kuulira sebo
2: wela leino muganda wange Godfrey simye ino okumpa akakisa okumpira ku eriye iranga okubita ku mayengo ga Busoga Royal FM benda okwaniriza baganda wange abali mu studio kabushona ni muganda waife owundi abe waireyo ni mukoba jolwa lero katube kubyeti waya na basoga amaina gange nize ekoro Alexi Irukani omuba kwa omuronde oba omubaka oba abantu babuna yehuvanduba bimusanufu ino olunaku no olwaleero era nenda okusanukira galala ne bakagwa baife abasanuka yona yona gimuli nga iwe olina amakula g'otuuseeku wafuniye mukazi lwaido oli mwane munu tusanukira walala niwe
0: okay.
2: Olina mukolo gwa kibiina bwenda kusanukira wala niwe niwa naife ababiri lwa kwa baka lwa bajibwe mchisera nga chino kemuli mkuna kuwala mwena wakagwa tunakuwale wala niwe ilo watu asaba katonda ayongero kubaniga no kubagunia nobula mu auwe tulita tuveku tuulirize tuwaye katonda bampele ino mkisa
0: mkali tuyanziza bishop mkuna basa lamusa ku bantu abana Uganda abali kabali kulira deni tusimbule
3: neyanziza mwami mugabi okumpa omukisa guno mpozi nzenno ngeri je mvudde buyukwenge eddoboozi erisinga okutugatta oba olulimi olusinga okutugatta
0: yes sir
3: olulimi oluganda naye n'olusoga baluulira kubana nga olusoga ndukola ki
0: olumanyi
3: ndumanyi naye nja kubala musaako nnyo timwebale nnyo banabo yukwe ne Uganda yonna okutwaliza awamu byemutuusizaako emikono olwaleero mirimu gyonna gyemutuusizaako emikono olunaku olwaleero abafiiriddwa twongera okubasaasira abatuuse ku birungi twongera okubayozaayoza okutuuka ku birungi n'enkulisaayo bonna bana Piero yu bannange abaabadde ekyegeegwa nga bongera okulonkinga okulwanyisa enguzi nga babadde ne Secretary General waffe Badiru twabadde naye ne tubanga tusobola okubeera nga tuzukusa Uganda abantu babeere nga baagala eggwanga lyabwe bulungi nnyo era twabadde ne bannaffe nga ssentebe waffe owa district wa Piero yu mwami Kabuye Badiru ne mwami wa Greater Mukono ziba district nya Kayunga Mukono yenyini nebo yukwe district nebo Vuma sentebo wafe ne twabadde naye mwami Jimmy Rwanga era batukola mu mulimu mulungi nya abantu aba babiri benkonyeko okusobola okuberanga batutembeeta okutambula bulungi.
0: Okay.
3: Amanya gange nja kuyongera okweyanjula za basi Rugumba Songolo nga ndi mutuuze webo yukwe mu kyabaggu zoni nga mwensula sebo era nga kibuga jinja wano ng'omulirwano okolera business ne Kampala yonna okutwaliza wamu mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza.
0: Nkale mwami abasa kantandiike niige ensonga dange lwaki nakunoonyizaaku nafunye ku emikutu egy'amawulire gyawandiise nga giri kulaga nti bafutu soldiers ab'ekibiina kya NUP okuva mu disitulikiti y'e Buyukwe bayigwira olutalo okumubaka paliamenti mukulamanikibwaku nga Honorable Moses Musanje Rukanga era mukumwigulaku olutalo erina lyo n'eryabeire ku mwando eryokuba nti mwe mwigwire ate kumubaka munange olutalo emeni kwetegereza ensonga dino okusinziira ku kyendina kyongera okulaga nti omukulu imwe mukozeise ino omukutu ogwa social media n'ebintu ebindi so ebigambo bino nga n'okusingira la biri mu mainago bayikoma nti bafutu soja ba NUP bayigwire kumubaka aliyo olutalo obidi ku obabe ndozo ja kundira mu ngomukulu amazo lamusa ku bantu baba ayikayikaine bulungi ino yesebo lamusa ku bantu
4: neyanziza sepo mutesesswa program eno ni ba panelist banange honorable assistant RDC ni nze ekibira Daniel bana kulino okuveruka na wambiti kitutoluka nsanga iro okuba ku radio eno mwebale kujitembeza bulungi kasera kawezenga tida ku radio eno okuva
0: kubadde
4: twalimu ayenga neyanziza mwebale kundeta ntuse
0: nakirungi
4: yeso
0: simyo kuona mwami Daniel eyo muna lukira mwe nabana luka nga bona gaineko bala musagania mwami abasa tandikirawo ebigambe ebiri kuogerwa obidi ku obabe babikusibaku
3: sebe ebigambe ebyogerwa ntu somo kisagono okunyonyola bannabo yukwe bonna aba NUP ntu omwami Rukanga bona lebo Rukanga yabali amoruki olubali amorukwe
0: atia
3: teyawagira Bobo Waini teyawagira Nabatanzi teyawagira Waswa George teyawagira Semakulu Kasha ne bakansala bonna
0: so imwe mumuli mumufuna nabutagira abo boko bibyo bobaze
3: kakati nze echenja ule ekiriwo ndi muntu wa NRM ndi muntu wachi
0: wa NRM
3: jebuvudde ke mabega akawo navayo ndoza bayisewo miezi emyaka nge 3 navayo nemba mu byobufuzi nembi wanika ningamba ati nkoze echi ndobivire kubanze badde mu byobufuzi banga dene nga tubitambuza okuva ku haja alagidde bimbivamu mwami Rukanga yantukirira nangamba ati kusinzira ku project yange
0: yesebo
3: abasi gobe nokusobola okukola ki okuntusamaki okuntusamparlament era ne tukola gentleman's agreement
0: owatali buwandike
3: gentleman's agreement kirizibwa ya demokoti kulibwamu kubanga bamukola ebintu nga mwenda muli baki muli bakulu abantu musobola okubeera nga mukola ki mutegeeragana era ne mutambuze ki ekintu kyammwe kakali munnange njagala okutangaza banna NUP buyajja gendi ne mugamba nti gwe oli munna NUP wabula bwe tuba tugenda okukolagana naawe olina kubeera nga okkiririza mu ki mu NRM nantegeeza ebigambo bino naga nti nze bwe mbanga ddala ngenda kubeera mu parliament ngenda kuyingira mu parliament bana abasajja aba NUP kyengedo bakola kya kufuna bufunyi ki kadi nengo omutima gwange gonna guliwa
0: mu NRM
3: guli mu NRM era nakkiriza nagamba nti nze ndi kadawa NRM niye tukisomo tukozesa omukisa guno bano bampadde kadi ya NUP okusobola okubeera nga nesimba unga kandidati wabwe era sebo njogero kakasa banabo yukwe bonna mwami Lukanga teyawagira ko bobo ino luna kunolutya
0: nero lulala
3: norum Lukanga teyawa honorable Lukanga teyawagira ko Farida Nabatanzi yade no luna kunolutya norum Waswa George Sentebe kati wa NUP ebo yukwe district era ya wangula yaliko teyamwangula teyamwagira ko yade no luna kunolutya norum Era njagala kukakasa bannabo yukwe ne banjeru bananjeru aba NUP nti honorable Lukanga akaluluke yakawa President Museveni era nkaira musimu muno
0: awakana ngatiki yiye
3: ngatiki
0: yiye yakalu akatali nga
3: kubaina ku bintu byetu akanya naye ku bintu byetu akanya naye twa mugama nti bobato wadde President Museveni kalulu fetu tujja kola ki
0: kukuwagira
3: era ne wona abanga oyagala obuyambi bwaffe kutale center bichite tujja genda nawe na kanya na fe na wa President Museveni akachi akalulu era netutambula naye nagenda muchi
0: mupali
3: nagenda mparamenti
0: imu akalulu imu obwagizibwe bwamwa bwemwamwa bwagizi chikulachi bwa sente kujja mu byalo okuyega kalulu kumusombera balonzi mwakola bwagizi chikulachi
3: kakati nadalanga nze nze nali ku bintu ebikwatagana na magezi sebo Ebintu bikwaragana na machi
0: na magezi
3: na magezi
0: wali muwi wa magezi
3: ekirala nga ne sente ze nyini nge nkalu sente nazikola chi naziteka mu naziteka mu era nazimuwa no bujudi zibwebuli era ku bintu byetwakanyako nti bwayingira bwati tujja kubera nga tukola chi sente ze moto kazino akwatako ampeko asobola okubeera nga akola ki nga tani kusasula ku bbanja nga omuntu yamukola ki ng'omuntu yamubeererawo era ng'omuntu eyamuwanguza
0: sente imeka
3: nze twategeragana nayo bukadde kikumi
0: emiliyoni kikumi
3: emiliyoni kikumi naye bwe twagiraagiraawo n'agamba nze okusinziira bwe ndaba nja kusooka mweka emiliyoni ataano mu meka ataano mu bbiri
0: Yaye
3: ndaza motoka
0: 13 15
3: sente bwezatu kabwati omwami kyankola nkoko ekikola bana bayo
0: ati ya yakola ki
3: bwe yali agenda okulayira teyankubira de kusimu
0: otio
3: bwe ya mara okulayira nakola omukolo gagadde teyampita kakati bwe botwaita mugundi eyo nayo Musange Kampala ku Kingdom. Kingdom Kampala kizimbe kyobo kimanyi.
0: Njidi okuli office ya lwetu nabakadaga.
3: Aha we bale nnyo. Nababaka abalala bonna. Mwe kwe bali ndozera ababaka ba parliament asoba okubuli wale Blandi oyo gogambi yani. Leblandi
0: Bishop
3: eko. Bishop ye asoba okubuli anti ababaka abasinga obungi nabo ku bayina ku office oku. Ranze nali ngenze ku mirimu jange mitongole. Nempuba ko rulu ekigere ku kizimbe ekyo nga nno omuntu w'amaanyi gwengezo okola ki
0: okumeetinga
3: gwengezo okumeetinga so bo yansanga nanvuma nasa suza biki
0: bivumo
3: nasa suza bivumo
0: bivumo chikula che
3: ya inengeri je yanti obola mu kubanga fe abantu ababerera wa abantu abo olino wabata kusasudde ne at least akulekere ogundi obulamu bwo botambuliramu mu bwavu bwo mubuta kuteeka mu maaso nti gwe wamuteerawo embeera asobola okuwangula okusirika kiba kikola ki kiyamba ye naye sebo y'omwami yatandika kukola ki yatandika kunvuma era nze bwe navaawo sebo
0: mwami abasi katini kati esente dino emiliyoni ekikumi doli kwogerako wadimu wa mukashi wadimu wa mulundi mulala wadimu wanga mu installment
3: sebo egundi eyo project bwe twatugizimba twazimba project abantu basatu waliwo hajo w'amaanyi awo teyeetaaga nnyo okukoonako mannyage kubanga kimuyisa bubi naye twagizimba nze ne hajo oyo ne Lukanga mwennyini ne twesuubiza ensi n'eggulu ne twesuubiza nti aweetaaga emitwalo ekkumi abaasi tokubira Lukanga simu
0: giteewo
3: giteekewo aweetaagisa omutwalo gumu tokubira Lukanga simu teekawo omuki teka usente hizo. Awetagise nkumi tano. Akaluwa kukatwala ebintu bingi. Katwala ebiseera, obovuga motoka, oira akadiwa, emipira jikadiwa. N'emirimu egimu gikola ki? Ojiwumuza kuwa bali, notaniko kuberanga, olikwekyo kyokka. Era bwe twali tuwesuubizanga nti kakati okusinziira ku mbeera gy'ogenda okuteekawo ne bino, we mmala okuwangula kusereza emmotoka, nja kukwatako obukadde 10 nkole ki? Nkuwe. Bwe twamaliriza n'agaana naye, nja kusooka kuwaako obukadde 5 mu bumeka?
0: Mu
3: bubiri. Kati ky'ova olaba nti batufuutu soja ku ebyo by'osomye ebiri ku social media bamuviiridde mu buntu. Bandaba biki bye nakola. Baalaba okulafuubana kwonna kwe nakola ki? Kwe nateekawo. Era nze bwe nvaayo okutandika okubanja ssente zange,
0: yes,
3: omwami ng'anvumye ku Kingdom, ne ngaawo waayi. Nze nandibadde sitandika kubanja ssente kati kubanga ababaka ba paalamenti bakayingira mu ki? Mu paalamenti. Naye omuntu bw'aba atandise okuyisaamu amaaso, akutyoboola, jjukira nze nina famire, atandise okungulira abavubuka, aliwo omuvubuka weegundi awo we Bugembe. Si mulonzi waffe bamuyita Ashavini.
0: Yes, bloga.
3: Bloga, tiktoka. Nze senga yali afunye omuvumi nga we waffe Buyukwe, oba wa waffe mu Njeru. Nandibadde sifayo nnyo, nandibadde nga nti ngeri gyamuwa ssente ate nga mutuuze waffe kamukole ki? Kamuleke. Naye nayagala nsobole okuggyayo ekitangaala n'abantu bano bamanye. Nadala ba NUP nti Honorable Lukanga yabali amoluki yabali amolukwe. Era sebo nina bwino mungi nnyo nga Honorable Lukanga alide muguni mbobo ino lukwe.
0: Bwino aliwa.
3: Bwino wali
0: osobola
3: okuteera ko banagundi banaboyukwe bananjeru aba NUP banaba tuuliriza ne basobola okuulira ku maloboozi ago nga Honorable
0: nga yeyongere nga imaliza bwe ngafunana
3: nga onale bakola ki
0: ya aliya muonale aliya mu
3: okuvira ddala mukyagula nyamulyamu olukwe amaloboozi we gali
0: aya nsubira imwabe ni ali mukiba kibakolera
3: ati kakati kiba kitukolera naye kakati bwaba yavayo mabega kawo nanegana na ngamba nze tadiri nga ngakoda ki nangi kakati ogenda kuzanya amaloboozi ago ngo abantu bawulire yali ayogera nani.
0: Okay, kale kangate ko
5: bwe nali eri egundi ekiyindi olwokuba mukama waffe yaliwo ate kamera weziri nyingi alina okusabira vumbi akalulu n'abatanzi eriwa kuba nazina okubeera si waffe ate mukama wange akola ki nga waali awo kati nga saagala atuka gamba olaba ne juli sinyonyi abaddewo olukanga n'atansabira kalulu kati awonenga bannaayi nga batalimuwa akalugu abaddewo n'abantu abangi papa waabaddi kati asanye sikinga nti ampite mu Njeru agalukanga kanjogere ne King Sahagwa obaomuyita bwetege kanzi nkulita tuleke sente tuyite King Saha tuyite ne baani baali bajje omugambo ojja kujja twogere
6: nako zino mbalinamu kasente
5: owa ayakajiwe ayakajiwe so ensonga ezebbiri ngagambe biriwo ngaozikolaki nti sinakyusaako bigambo byange ku sayidi eri
6: kitofa
5: naye sakamusitensi abaddewo ku sayidi eyo.
0: Aha, ekitegeeza ndi uli amaloboozi agago nagona lero n'emboozi yakobanga
3: kakale emboozi sebo okyagulanyi bwagenda ekiyindi Lukanga onalebo Lukanga yankubira essimu nanga ntegeeza abakuumaddemba abagwa mukuwe lya muganda bwange ono abakuumaddembe basobole okumuyisa mu bikajjo era nali eddoboozi eryo liri ku nnamba emu njagala olizannyira abakola ki abatuwuliriza
0: ndijja kwirira weene yoli sebo soko omuna FDC soko lamuse ku bantu memale soko lamuse ku bantu FDC memale odatukoye oli weene alemu oli FDC
7: nzo kuogelela ku muzindalo ndi muna Uganda alowooza nti bwe tukola ebigasa abana Uganda ebibiina bifuna itutumu ati kigasa kwogera kibiina kyange ng'ebisigairewo byona byona bikola ki
0: bili disorganized
7: Aye ngandi we FDC.
0: Okay.
7: Kuba unkase ndugere.
0: Ah, toli pula wanga chibi nacho.
7: Eri ya bali mu FDC ngabona rotten tomato. Tomatoes.
0: Ngani?
7: Yabayo embozi je ndi kulira. Ngera gabiyende biere. Uwe na remu yawa gale ya seka. Utika ibamu kwa bensi enatika yona jogu liri lile nga bantu. Waide msaidiyo. So nganze nsada. Ningwile Uganda yonu vaya gilu gatana vanga mungalo. Papaso gamu ni mutia. Ninzo wa imu nsada Simon muwe siyo mwise mususwa. Ateli ampiti. Abebu dondo na ne wange yewa kabejime mala avenjeru nivalia. wana idinda bobabuza dinani yandibere meya weche buga kino singanga okuluma okulo nda mu Uganda okalimu ensa bandiko byati
0: ninsada
7: twandikiriza nsada kumwesimba
0: ngagwaje
7: aiwe gudiba nomuno bakolashi
0: asera
7: asena idinda ntero bakuba tyomu omuntu waza watolenda ayino kuzala obaba mubaga omwana akolashi
0: avayo
1: avayo
7: Oba wani wafati ba muziki la mushi?
0: Mwana.
7: So idinda yoba yatolenda. Oba babaga. Oba akola ki?
0: Bazala.
7: Yazala mwana. Aliyomu. Oba alitegere chibuga yigema. Wabe aliyomu. Mukama ba omukisa.
0: Yaziza. Kale, kanchoke jiyo kwa bishop. Bishop. Hero. Ona lebo. Ona lebo ngoli wansi. Ona lebali wansi. Wetu langa mwakufuna ona lebo. Tumaide wainu mao. Kachikaka tuwa lebi okulo nesa Uganda kere kituwa komisyoni. Ensonga da. Kudwa mkulono neze tuje ino person. Kuba dide. Tiyaze ino nite mba komisyona bano. Ona lebo. Wainu mao. Akachikaka tuwa lebi okulo nesa Uganda kere kituwa komisyoni. Kava yo kawo kulunga mianga kali koma anti ebyalo ebiri mu baisente be abalonde bwabulanga biri ku petition ebyale ebyo batajja kulayira aya ata abali ku petition bagebwa omukisa bajja balonda bachi amaniero situ choka kanibero situ abalonde bani bachi amaniero bali ku petition bona bakoba talayira okulambika kwerekitro commission kuno kwaleka nze osango leo nabana Uganda abande bayinza okubanga balowozo oti ni nzenga tibeidiye tuva tibeidiye tuja ifani ifo twafuna obubi akachiko oba ekitufu kitwe bwe kiri
8: we balino
0: yesebo
8: enda kwebaza nabateisa abateisa kengari
0: Emivuyo.
8: Emivuyo
0: mwono.
8: Abantu, abaji na abantu, bebenda. Bafu baga, bako lebintu, bebita ikirizika. Omuntu ya visa omuntu ya yenda.
0: Yesu.
8: Uline vyaro, ngati vyaro na nakuronda. Benga abantu beti amira kuigombola, basa la uvu bako la appointment. Bakola je kigombola je tuwale tibakonwa da tibalonze wabere wakapuyo omwana ya rumuka ni lije sina batuka ali abati ayifeka tuwono ngaba mulo kezo buluwe amuwake bakuwa halo zibasikale noke bakola nti ayibana titulonze titulonze nga omuntu orede boba mutagirewo so waliwe mivuyo mingi abantu abawena ku 19 abasobola kwekubira enduru Electoral Commission bekubira abataga nganga akobati nze najja mu koti bona baja koti teriwo wasobi aye koti wache bawo esobola okulungamya okulamula abantu basobola okufuna obwenkanya Omuntu wa wake bakutwala bakuta ku petition mu koti iramu wa iramu ba wewozeko echaru wetibanga mbutufu chikwendo wekane buja kubanya echifocho kya kisigana wawo vanga mbutufu baku jema buge mendewa kuta kubantu aje kabantu jiba kwenda angako aha wachubwa wekanya era kakiko cheka asazeo chitufu
0: wasazeo kitufu
8: omuntu obanga waiba bulive kalulu wakanaga lwachi waandika
0: Ndiye kai chibu za chirikuwe buzibwa Nibe isente wa haba alondewa Butika ya batu wanafuna pati ya buwe rezanga Isente wa ya londewa tala hile
8: Kati kati Isente wa wabanga Nga ya londewa mumangu kwetu
0: Yes
8: sir Bamu hapo ingati ya londewa ye was appointed Bamu cha uute kubantu Ite keze chikende ilwa Echo uwenkanya noku wabantu uwenkanya Walondo umutu yebenda Chiba sisi tukiri hile
0: Yes sir
8: So elitu evifari fana vicho Baja kuchekateko kuidamu Okuronga Tulina chifo nga mubuna Ewa nge
0: yes,
8: Chifo chemi ya Bugoto
0: Bugoto
8: omusa adawa mweta Chiamani wange Ya wangu la karuru Abandu wanabona wabo naka wangu ile Ne video kediri uo omusa da wangu ile Yavao kagomia aja kuigombola Aye abamani Wevavi takumba libati Baji akaluru baji bakagaba.
0: Yes sebo.
8: Kajokuga kuikomola. Omwana yati ya nini nani? Omwana mwena alira akobati hata ku pressure bankaka nani nini nani ayokira nabangi. Bakoleza omusada atafuna bululu baamu adiara form. Bamufula chairman. Kuchifo kocho. Abantu baluda awazira lutalo awazira chi. Abantu bakubala ini babala gonafu ni obululu obukubisa mu obonde birundi ngene. Okupuza kujomba akabuwa ata watarisewo mwajituli ebintu ifana bityo biliku vinji omwana okigombo lulwamu kubanga kasete niwa wako noku muluka anga boba visa ujibenda mwajituli ifana chicho mwajivanti chari na randi biabaka mamutu ufino okue meleza watu wafana batyo okula hila kubange ziharu ya ife bida kuona obutali kwenkanya mkashiko akezi okuloni
0: Okay, ona
8: ni mwengania mu security. Obo yao ni mu government. So, okufuna mizani entufu, abantu bano barobe kulagira.
0: Nkali, ona leo tulijja kuirira katusoke tulio commissioner.
8: Yes.
0: Commissioner, imweni imwe omuka amisada ko basidolote. Imweni imwe omulijjo kutukirwa ku esonga dino. Sango ya mubitundu eno. Na dalanga yuko municipality kai chindi Ebyale ebisinga mwenye mfuna complete Senga disinga nifa kumata Kainga bachia maani bali uo Bali na sita mpubu lichimu Aje chia maani uo kuchalo Ali no kukume ebi ntu biyange Eyalo ndewa Ali no kumpo muko noe maliko na jafu na pichi yalo Wembanga nine nsonga kwenyendi no kuagaba Yalo ndewa Kai chaikirizi kwa kulayira Butika apwe no mpubu weleza Erijale kage ebyalo Ye, bachi ya maani ya balo ndibwa. Ni batala ira. Iba zira sitampu bana. Tuko lirobe chalo chili nakuba una galarenga kuzira afuayo.
1: Kale sebo moderator. Nenda kuba ngasima submission da wanange. Nenda sima Bishop Elukana Ekolo. Submission ye. Ayawo ile kunsonge yo. Okusokirala. Nenda kuogera kuchokuwa nti ebyalo waliwe ebyabako ndi batalaira petition izidali kamala aye betegereza petition bisatungana 5 na 3 ngawo okulonda kwali mu mviyo menjino tini wonka waba petition zikuwa petition izidali all over aye betegereza ngedo petition yeda ebyalo ebyo Aba wandika embalu wabudulizwe bataku bwali nga bulaganti wetago kuno nenkereza kulonda uko kwatambula. Lwaki bakobo watu atalaira kano kalukere ku college. Bekaba kere ku college yo line zo bayasinga watu nga yasinga no bululu nga butano. Oba busatu oba kalala. Ai chapa sono no wero si wano weba mulonda na abatavi semu alonda executive
0: yes
1: ya abantu be yalonda ata abantu be yalonda baje mukulonda sompera no singanga asazibwa ndi bakoba nti yali mutufu kitegeza nibe yalonda bona tiba
0: executive
1: tiba tufu
0: sabo kukachiko
1: ata abatali abatali batufu baje balonda sompera no kaya une ikiretena nti gwe balonda yene raka itimuchi
0: timutufu
1: kwa abatali batufu bakola chi
0: bake ni gira
1: bamlonda sompera na obunanga system yona yona elimu olubaliga so chovobu na antifu chetu sababu sabenti mwongeze mbwa speed mwongeze baliga wa msongeyo ebe nge sobulo kuba angeta ambula but in an event wabaine situation inga chia personi uwelo si uwanu ba mkobi atalaira ate nsonga daba kuchalo yauna wali waleyo
0: yauna wali
1: nani anagama kuchi
0: kwenani anatu taulusa
1: kunsongedo yolo wa local government netuwala sekteyo ababantu bonabona bagwa mulo wa local government echalo uchibanga chidemye okubanga chilimenti okubanga chitambula bakubantu uwo muluka taking over
0: ayo
1: uwo muluka wabata azirao chairperson 3 are taking over so mperano echalo cho tichisola kubanga chizira kubukule mbeze kubanga stamp wedo badiza ayo daba nga dinaba dina daba nadi uole kubanga batipa laba kaire daba vwaku to inza kubanga omukaire aira akolechi akole ajame munsonga be kyote chikasoboka aye chama no we chalogo bako byentyo yatalaira yena takirizwa kuti ya misaji
0: nsonga
1: ateno watu we yena bamulowero kola chi
0: okulaira
1: yena yabanga takirizwa kuti ya myachi
0: nsonga
1: buti edensonga de jabuterevu ku 3
0: bodi
1: banga nsonga de tagisa koti ya LOC oba yalowa local council we banga de demyao dibadi sobolo kuja direct eiza ku police oba mu koti labanga ditambulirawo ayifuto ndasabo select commission ndwe bateliko la kunsonga eno jangu yeku kubanga ebyale ebyo bibinti byerere bizira mbakulembeze basobola kutukirwa kuchi kutukirwa kunsonga ye ngeye bikalingawo mulimu obuchi koledo obulimu nti olede bulimu akachikonga okaliwo kala munga tikafu nga akachiko ka akaba chala kasigalanga kaliwo kuba oba ida direct kuchi kulichi kula kanso.
0: So tukona valimbali gemerera.
1: Yena asobolo kubanga gemerere nsonga. Kubanga era yena aine nsonga dije uwe. Nge nsonga nge daba chala. Edaba chala baka asobolo kuje wana aba chala. Bata ayochi nsonga daiwe. Babanga basobolo kudige maganya. Wabanga bavubuka baina. Obukulembezo wibobu achi. Wabavubuka. Basobolo kubanga era busi amanga kumusonga edo. Babanga badiri ingamu.
0: Ayo tulikuwa yako.
1: Ayo wedibanga detagisa kulamula. Katugeze nsonga daitaka. Kuwange daitaka. Dudagiruwa ntikoti ya de soker waku. Nikosi ya LC2. Ntinaino kubange soker waku. Mumate kukubange wensala yayo.
0: Ayo waliwa dino. Komisyona aliwe nsonga anga. Ente ya gundi erile omusiri guaduma wange. Ngeru na kujaga isente vechia mani mwene.
1: Sobu tia nsonga ange dedandubenga dijewa chia person wa LC1. Bwabata azira u. Dandibiri dija wachia person wa 2 aye na akolachi azirao
0: mboti
1: baditu wale wachia person wa 3 kubanga chia person wa igombolo leyo neche chale la chitu wala chona chilimubimu bichi kubintubie bia atuwala so sobulo kubanga reporting nsonge yao wabanga nsonge yo chia person wa 3 ulokuwa ndecharo chizirabu kule mbeze aida kuchaloko yabanga sobula eite kalimugizo kuido kutia misa kuchi oluchiko yabanga nsonge ya jiramula wazira mtawana.
0: Okay.
1: Kumange chale cho chizira mbukule mbeze. Anasala yene nandi wa LC1. Oba wa LC2. Anabasalire kulia kwa mateka. Ero muntu yina guba na abasalire. Waidembo kuja mumbu geda mateka. Ya wakani achi.
0: Ensala.
1: Kumange amusalire. Tali mchi. Tali mateka.
0: Mkali. Komishona ni kansoko. Soko tenga kwa wakati. Nje kuye mkulu kibira Daniel. Insi miyoku nansa again. Yongero yes, kutegeza walu kanti olimu.
9: Abalu kambate gezanti ndimu
0: yes,
9: ndimu studio mayengo yengo gacha na muna na katoneze mukaga
0: Musogaroi ensonga dabe isente babe byalo nzenige tuikiriza gania nti wali kune chalo yova osango leo ni mukaluwe ni gram kutu ukona kuruwa lero wali uwe isente be bandeme la kusitampu bandeme la kubugari buti gani jia kufugira mugari, nikuwa natusoka tulingire, ebintu ebida mu office, edabe isentebe. Waliwo na meni kwe tegeleza kuino, waliwo be isentebe wali kwe kalaka sanga egali deife, tutudi wayo. Ayenge egali dino, procurement ya local government, procurement ya local government, ni ya sasula egali dino. Timu ntubuntu kwa tunine bintu bibi MDG gani ingira. Waliwo President Museveni biyaba ila agabanga donations. Bichi, ndiye chomuntu ya chugulanga kadi ya limu meinage. Receipt ya limu meinage. Yaba enobu gali owe idam office. Nga prochua menti ya local government. Omuntu wazira receipt yako, azira chigala chila ganti kake. Wabula baka mganga ku office. Olo wale balikubu demerako. Chiko la kitu ufubachia manio demerako kugali dino. Oba badizeyo.
9: Egali yedu da kamala ibanga kuchi.
0: Ambia kanga mnana jonka.
9: Kuwanga andi kulingida kagali ya kamaze miyako mnana.
0: Yes, sir.
9: Nichi ya pasu niwe chavu. Nga andi kulingida no mtuwali kumukova akaize ya kagali ya kakemi ya keme.
0: Nyo achifu na kumunana.
9: Nga voli memba apala mkusulonda. Walwenu le miaka etano wa mwe moro kachi.
0: Mpiaka. Ato ya ajana yu.
9: Ase ya ajana yu. Olikuwa chia person ni amaze naka gari. Olikuwa omusadha ala mwide nsonga okumale miaka munana.
0: Aize ya gari efe.
9: Ajapu izaye ulupanka. Ajapu izaye flemo. Akagali yako government ya Museve neva ile kule mipira neva ile kule mpaji nikuli ngile evi ntwevi to be realistic omusa adoyo wale mela akagali yako mutufu
0: ayo tikofi isi
9: kubanga nze echi insanusa konsushoni recognizing a chairperson wero siwano mtu wavu vana nizi wano
0: mchiri
9: elani first administrative unit moloko government wajakutu wajaku 3 ayo msado ntwo muri organizinga nga okusinzira ku buvulanizwa bwabanako cha ezilansara ya msango yona ba court
0: yes sir
9: eda Uganda ni ba high court ngeziramu nsengeka ya chairperson wa chalo kunsonge ofugezanga pegana emisange je itaka olino msango ku kituto ni obanga niwe chief justice oli kula mule nsonge olino okulinga ku chairperson ensonga no data and quality no yogoli ku ndo kutola ku chi
0: egali
9: emyaka emeka
0: omunana
9: emyaka omunana tweringirire program chi government yeri nayo kumuntu ono gwe balonze chairperson we rosiwano novunanizwa mba ino kusomanga kuvunanizwa kwa ina obusiko kuvunanizwa wa milioni yote 12 aye ndi kulingiranga luzi wa ba msebe bali bakatandi bali bakalo bakasusula abana bali kujja maji
0: yes
9: abajjo kukumeyiwanga nga chairperson nasokerwa ko kuwa omuntu oyo recommendation letter teje na wala this tiwe chiri
0: yes tiwe chiri
9: oyo nari kususula kushara omuntu ali kujja okuba trained
0: akumeyiwanga
9: nubwo omulimo oli kwenda kumutwala kwa gari ngaba nabo ini laba to kumare mya kamera
0: ati kato likoba e gari eri mprochu wa menti ya local government ti ya munu gari office
9: nani chia personi ayabise mkalu wabandi ba spending zinga milioni isatu katukowe mpagano mtini we mkubalo nzoro wa lero
0: yes sir
9: niyo chia personi wero siwa wajafikiza baku waka gari ya
0: nabe kama kakaire
1: tibali kuikiriza sitampo ti nkaire
9: sitampo
1: ni sitampo kaire
0: sitampo
1: ni vitame vile mu office vi kaire so belano
9: sitampo kaire ka
1: moko lento foya ndibere kala mu amichibira na ndisabye nti abantu banokuwa bainokola handover report mubimu kuye baba wa as instruments of over tools of work akagali
9: kalim
1: so butu abanga bali kutaye ebintu nga bali kuwa yo office kona akagali
0: kaje
1: ini whichever status bakate
0: bali kalingira bali kutwala lupanka
9: office oidi nze
0: yo no richambani
9: Batu alirempa. Batu alirempa.
1: Yes. Akasulia.
9: Basolo keze mipira jota ireku. Gaboni. Godiani. Godiani.
1: Naibu mbali liwa.
9: Naibu mbali liwa. Oye.
1: Naibu mbali liwa.
9: Nse nsasira chia pasoni wangu. Nti
1: mwami wa kopi.
9: Mwami wa kopi. Nti amaka hagi. Gazira mprivacy. Mwama likuwa mba hand over office. Which office iliku? Mwagula kwa itaka. Mwakoba nti waone mjio kuzimba chi office ya chia person wero siwano.
0: Be sebo.
9: Mwagula kukwe entebe.
0: Be. Office tia mani wa sobo la
1: pangis. Office eriwo. Mchibile office eriwo.
0: Sitampu na office.
1: Office eriwo.
0: Ay sitampu na office.
9: Bana tuje volonji. Eyo jese stampu el office.
1: Eyo office.
9: Atu na office. Ya uleo. Eyo jese office eri stamp.
0: Chia mani ya tambla ni sitampu ya mkavere.
9: Biende kuwe.
1: Ya jamu isamba.
9: Itagano. Oli ingira nga chia mani wero siwano.
1: Eh.
9: Enumba ye
1: Ah
9: ah katubuze kuko maye masebe
1: Yesebo
9: Okay mwaba wakagali Mwaba wakonentebe
1: Edoku tiyamaku
9: Edoku tiyamaku
1: Ah ah eroslo
9: tukipola mpola
0: kuchalo kuoligeta agente byake
9: Ande mbeka anjapola mulochi
1: nsomira
9: ngabemerere
1: wemerere mwame chibira chindo chiri chiti Loka kanse nelo si one nem ku debata kubandi ebene chizimbe oba ni room kubeno ya bataka abataka bena ati any opportunity imba surround mumuti gule
0: tutyama au chalo cheyo
1: mumuyembe gule tudati ama kuba ne chalo cheyo mpera ano babo no ba ku muzio munene omuzio gule omuna kati chama ko kwati ama abataka bati ameno mama kola
9: ko ndo zo likuli
0: ya ni kibira dani ya mkono sana mami sada wabaire wo waliwo kweli saga dino na dalam district ya Uganda liku singa ya mami ekolo Neri kusinga mu busogani miganda ina yona okuba ni bachi ya mani abayi ku demo okwizayo sitamba ayenga mu sheria owundi nga ba bakoba izayo sitamba oje we kubirirenduru mu mateka nzeni yetu didinte oje ni we kubirirenduru mu mateka ngabi tamkalulu obanga goli kubirali ya mwino yakusinga akalu koti esobola okuvataninga wini yole Baku it is office. Soba ya lagira step way indi ya kolebu. Bana ifeba ademela ku office. Tichika anda alirizebu ereza.
10: Kwenda adogere kukarulu?
0: Hii.
10: Aka electoral commission ya kiyate kate?
0: Yes.
10: Eh. Ayi muna mpegana muno nina mu mbaka wa president.
0: Hii.
10: Okusinzi ya mwene vyabu ini. Petuwa limukaluka lakane ni. Petuwa kubenduru ntivatu yuwela electoral commission tiyata ambiza ulo nchi.
0: Kalulu.
10: Kati okusinza kero si wanu kwa hali kubo naku. Ati yali emayuge. Mkulu mzebe yali wa.
0: Ah yali kamuli mkalulu kama.
10: Ah ah. Elie kerele.
0: Yali
10: yo.
0: Yes.
10: Asomola kuwa atia obubo nero. Electoral commission ya Uganda. Kubanga. Amazime electoral commission itine chase suppose na kubanti. Eye mireiza na kula hile.
0: Bandu wa hile wala hile?
10: Menti mateka kote ni nino kula hile.
0: Okula.
10: Kwe mirezo kula hile.
0: Tile kituwa commission.
10: Ife wadu batu ibanga kalu musa na mkulu. Mwidinda kano wabu na kalu kepa uyako wa meya. Nga enoja ni ulira maziga. Bako batu jamoshi?
0: Mkoti.
10: Mkoti. Aye kituwa commission hiliko levi ntu hivyo. Dikula kweri kuzana. Kwa tuwa manantu wakale kajirema. Peka la kero si wana. Nga puti mlo mwidinda ilo siya wa singa nga baga amba nga bugu ambi. Wateka teka kaluluba. Apo kwa tuwe kwendo bilioni za atane ina. Dija kuta ambaza kalulu. Akalulu wakazita mmatiri yozinti wababu kujaku ya ululu. Bantu kusimba bantu ima vega. Sebe wendo gire vitu. Ukuni inga kwa akai soko yiku ni gira kati. Manga. Akalulu kero siwa nukala ganti electoral commission ya Uganda. Zilawu. Wali uwachi, tuwe chifana nizachi?
0: Nani ya teka teka?
10: Mweli inaliange.
0: Mwami, biyaba kama. Mweli uwachia paso ni uwachi. Mweli kituwa komisho, ni kutu kubotu yote zira.
10: Ati chifana niza. Kubanga, akalu wako laka kudiyara ya RC1, diyara form.
0: Be, chifu namo, kisa kujibo nako?
10: Owazira candidate, uwa agenti wa signing.
0: Iye, chalo cheche. Komisho na mwe chali?
10: Komisiona muna atukomere diara
0: tukwali kusaininga
1: kwali ko kusaininga sebo
0: mutyo yabana yashikachi
1: basaininga ngabaida basaininga ku
10: tendo okudalire bana Uganda abantu abali kulira atenze nshada embali kubaidi zira na kulwe nimba sada okwali kusaininga kwali ko akalulu kano nga no muntu ayagoba kusindika mchalo okulondesa azira kuwa security wa Iraq abasa daba setting akalulu nga ekisokera ira bayenda okuritaininga abantu abalina chi stamp yedo bateka teka ndakuwa ko ekyo kubonera ko eri echale chiri wange budondo wa cheta lukolo east nga bali kuti and candidate ali muntebe tasobola kola chi kwira
0: nga we chibi nachi
10: aye nga alina flag aye nare ere mu byalo bye budondo awatabera ko yalana kulonda bahamba buhamba lukolo east
0: aye kama mimi sebe chi amani ye ibente Baamuko bati abantu batamuwa.
10: No.
0: Mamisebe
10: yabita. Chendi mbako kulaga.
0: Aha. Aichi ya mandiali yemi ya lemu. Aye ibente.
10: Oyo mamisari na gulugu. Wana kumula
0: kwa kuiba. Chia mani ibente.
10: We sarangu kaji no mwibi. Taina ba mwibi. Ne chizikuwe chibao. So yo mwibi wa yakana. Abaibi inga kaiba. Niku wa mwibi. Oye yena mwuku wa mwari. Sando mwibi na. Because ni mwibi mwa mwa competition. Ngolari kupi ya chikunde. Ila kujitio kuiba. Japu kaya nai. Oye mwuto oleo. Oye chibona. Therefore. Akaluke ba staginga. Nga bakoma ati kuita ale kulukolo west baje kulonda. Eyo basoke balonde sawa ina. Aya ali kulonde seno waiguru. Nge byalo byaula ngira streets. Ali kulonde se candidate waifere munafu. Ati mazo gulira bana amalu apavubuka. Nendai. Abali waiguru eno. Bana amalu okulonde eno waiguru. Balumukira once. Aya ngai dukira bato ole ebitabo bata kuchiarati mwewandise. We wako bati mwewandisi, abantu waloza ati mwewandisi sa, abantu wabachi, abantu ufumu biyalo. Kumengere kutu commission yete zete seki, tibajia gubele na chi?
0: Register. Mkalaledo.
10: Erezi na mtu wakulimba, ntio mtu kuchalo, alondesa ya idaya akubati, tifedu kujia gubele na register. Nga wabalunda wazula ati kande, tukubali kuenda munafu, bayuwa bafubuka, kukufuwa kuchale chini. Na wafuka bata hawe mbele ati, ifeba andisa anga futu mmirimo. Ife mbega anu tuidi okulonda. Mwenda tulebeda malaku idembele ya okulonda. Ainga bafuka bacharo chindi. Baba nisi kucharo chindi.
9: Era mtu wava ikiliza nti ni mulonde.
10: Mbega anu waida kuta ombele okulaki. Sechuli teba jirine
0: ili wa batu. Abe chalo wa sovolo oku ikiliza omru anali wa ambi ya balonde.
10: My friend kwa kuchare chisemba yo kumabie yo. Kuliwa na mchivu ka msite ndi kuo gerila msite.
9: Ok.
10: Weba ya balu basasula kwa chiri ndi basuze mmalu wa balikuno wa balikuwe mba kandidati olenga balu mka mnu mkeba kwa kulebe yao lati.
0: Ila kuno.
10: Maida mchale chupa kwa mnonde. Eri omukulu mwindina ada yala gira kwa gire ndi. Mutuka omu mstutule kandidati kwa mnu kwa namu ibanga kwa mnu kubechi. Ebi fana ni. Nga mnu kuselebrate nga balu mkila kugombo laba jako la executive. Sema nga bakulu lao ni kandidati kwa bali kuenda. Bamutola bara bamusebe nga bamutola okande tiko bali kuenda baje naye ati ono aliko ono nechalo bamuda kumotoka olutuka ku office ya hivi
11: sada oide kwaya
10: olutuka ku office ya hivi nga bakati tuweze batola wali basiru abasiru basigara ano bakati tulikulinda kalulu kali free and fair
0: kombe rajire ko executive
10: nga government bali ko la government ye chalo
0: bamisa dakatwine
10: obwaro mudenja koko ole obwaro mudenja
0: bamisa dakatwine
12: Esawa Dirina Edobuire Kusoga Royal Radio

singa kegasiga bomuwala natembo muwala bwena agalaga omuntu ye muntu sibalimba baganda bango olwawo okumwesiganga omuntu okwesiga munowo ate nga ye takwesiga nojomubuulira ebyamagezi bingi ensonga yakukeneka teyalina munnange gwenjagala era gwenesiga.